0: Nata e go matsem ka koma. Nata tsa mo a go e tsem ka go tana tsa mo a go ga sim am mtwen ka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka kumkwana mgare abam je emka tsa mo a gore e tsem ka go eta. Ne go o gestesi ka go di tse a. Am tse ma a se South Africa kwe seki an kara kiri. Nim ka go tsemki. Go se namwako platform teniki ba kwe tsema x sky fmk kunji damasiji ba kwe ji twaji tem khamiet ska pomki ni nyam tot atako kunwako x sky fm kwe na ngongoro e
1: te u tsirika go tsi te u kwenji no te u doji te anako tinka kai tsam siki x sky fm siki

0: teu chirika hoji, teu kwenji no teu doji, te anako tinka kaitam siki, XK FM siki.
1: Mbuiti akuka temtama ti utkon ha ti rosia si. Ti ukweko he ke hema a ti wadista. Ti shwesha te u gweto twaji. Se sa si kweji ti hoi anu ki ti shwete ti shwete ti shwete ti shwete. Anja ha gakwe no ha tinve. Ha kakwedi kaya ki kunta. Ham kakom di oka ki hakun hagakunu. Ham kakom di oka ki hakun. Kum kum tamate musobe ki hambe. Anja ha gakwesi kakwesi nu kakuma gakwesi tabe. Hakun ham kakom di oka ki. Nako ha akun si nyama kwa akun si kanu. Ha utwa ya ise si tanka kwara kuse gutamaka. Ha hemu wa kwata tsek amsiki. Ata ti tung ha kunya. Ha kwana ka ata si kunya go. Kunya go be ha itse ete kwa ka kum ki tse u tse u shen. Ha he ma he ta. Ata nge ha gako si tsek amaki inu. Tsan tse u sa tsan. Tsan tse u sa tsan. Ha gako si u tu he ku he. Ha gako si ka kuma kunwa ko ha ajaro ma go a ha je ete a ba je ha ma jawate. Ha nwa te ha u tse he kuya go tona te ha ma jawate. Ata ha ngana ko ha hi a hi ya te ta ti hoji. Am kom di kuri ayago no haga ko si di cheka di kwana ka hakiaba na ma hwata hama hama dance na yago ti ko he ki aba na hwata ti tsekwa in tsam yata ata hama dance na ha kwa ka ha ayawo wa go no chem ka hakiaba na ma hwata ata iya an am di kuri am damasi am gori tama ha ai ku kwa nge yata no kyan kara tsesi na ko kyan kara kasha a to a senta ko tuwa kwata ti ha sinya ma unwa ko kwa kwata ti ta si ma ofu yago ofu tanku ma yago ne yakia nkaro ya ko kom a ha hi ate ko ha ya mu he sa ve ham di kwe a kama ya nu ngungoro o ka o bona kwata nwiku ama ya ho karo tango ata ham kwe na ya iya kwata nwinu si agwe ha mu ta ma ha ke agwe be ana agwe nta hi ya ta re tsaem o tu nya item ti a ke ngaba ho tswa manu ngagwe tsao ai ko hete a komu wa tebe mandanya ya ko te ya kangure ata kunye save ha ga ko si ha aya de kun a ha ga ko si ha huwa a ha tem ko wa aya ka de kwe ha ta ma ha tan ga ko sho na ko kyare ka sho te ata ti shwe ti ti sho te kyare ka na ko a sho wo jin a he kwa na ha ta ko sho si wo kwa na a na ko sho ta ma sho hi a ji hi a te ko a ti o sho di o na kwe ko ku nu ne wo i ki tin ho nta ma do ro ko se ki kha ho e tu i kha ho ta ma ti o se ta ma se ga ko e kwa na i ta ko se te nga kwa na ka se u kha ba kha ba si ki che ka te ko e han be ti mu se u ga ko aniki han be che ka te ko se jara ya hi ta ma han be kwe se ni be se jara ya hi ta ma kwe se ni be se ki ga se ni ma cha te ni sho se o gasen di kwe se di tre se ngama ko aqa ko katoro ko aqa o ate kwa nge se ngama ko se di kwa ko maqare ko tana ko hiya te dinu ngo che ka te se ngana ko be di e a e ka ko mata na ko se ya ketere mago ka ko se tana ko ketere ma be ka ko nje ketere mana hi be nji khaji ka ketere ko khajiri ko hiya hi se ayaka o wa go chem kwa se tana ko tiego na atu pichi ji se a tseu tso wa te kwa hambe na ko ngi dami te u he kwen uru dambe ngi thoro ko je cha mu be anja se dia ata hinya te nu anja se wo kuri ate se na wa te be u wa se ngie ku nu to e ya go twa to di kwi ate di dam a twa to we twa to we to ka twa twa ga ko twa ha ga twa di ta ma ha nga kwana ka to di kwi a tse u sa ntsebe na kwa to ate ya nga ko te a wa ki chi ya ta te shwe ko te te tuna di o tsa ki te kunya ta kwana ka ni ya join ne te ya ti nge yi to kunya te kwa te ya kunya ta din te kunya he dinu te ya te ve ni ya nwa hambe ni twa ve ta ni kenel si re ge kenel si re ge kwa te di mo shobo ko ki hambe kenel si re ge tse u karate tswa na tsunwa ti Zakwa kwa ta mahakun se pere ko tre. Nga kwa na ka kwa to we te u to di tre a to kuna de ok ona ki akun uya te kwa to kunya te dinu. To kunya te ngo. Don't o kuri na kwa te te tingha ate tsa o kuti. Ti anwa khere danki.
2: Danki. Dingwe ke dino ti khesara. Ti muwa te go ditiki tsana te. Ka tswa tswa tswa. Jwa tswi a, sa sa tswi a. Ka tsona a a te be. Kuka ti. Ta magamuwa ko. Tsangi te te ta makatswa tswa Utwa kuma kuma. Kum kiamki amtwama kum. Nako ama tindem a twae kutiko dinim twae kutiko hom dinim twae kutiko hinko kem a kao kuma kayagum. Betwa twaha, la kumha kayagun tia manta e twa. E naoma derukumanta e, dinga manta e, diga manta e, da kumha kawagwe. Kwanazi kik akwe kumkawi. Namakwe kawakaw at the kanwati. Ka muwa te te di tswa iya te ke. Tswa nak e te hibe kwa ka tso tso tswa iya te. Ka tso tswa a ka kukwa. Muwa ko ho ko tako tse u. Tako kwe tswa yo ka tso tso tswa ki a resin. Ka tso tso tswa zia ho ate. Ka tso tso tswa kwa iya ko ka ko tako. Aya di an a go be si ti ya go tsam. Nwe te tswa tswa kwa kuri kukwa. Kwa kuri di ka tso tswa a. Tia ka ho a hinya te be. Muwa di ho a. Twa ikobe, tu musobo si cha yako muwa te si kunya te kwa nako ikobe. Cha di musobo a, te unwa te musobo. Ma ante ka unwa kwa yaka tun kwa unwa gwere. Kei ka si tunwa gom koho ma chyo wa gwe. Ka o si kei tunwa gom, ka o si kei muwa gom dini ma chyo wa gwe. Ka o si kei muwa gom chinde ma chyo wa gwe. Nu maare kare ka o hinya kwa. Nen eno te chwa anko te jwa haka. Bod na huku kwa pirisi yaka. Akwe kawe, mwama kwe kawe kawe, ati kano ati. Kawe mwa kwa tuwa, kiare kiare na kutako. Kato tuwa tuwa, teka ma unakoro kutako kawe. Kawe kutwa, dokte kato tuwa tuwa, cheka. Kuta mui tamaha, kiyate. Kuta te mua te tamaha, kate. Kwa nasi kato tuwa tuwa, kato tako kawe, kato kawe kawe, ati kawe ati amate. Ki kano ati kawe, ati kawe muna te di tuwa, kato tuwa tuwa. Ya kota kota cheka kara kui tsara kota cheka kara keu keu keu keu mahambere kwa hiyo kuntwa kwa khiyati kuntwa kwa jaho kwa hinyati amkwa kota ko kyae kwa kota ko de mo shobo sikipoko aka kyae ko kwa hambe tama tsaha dikatotwa apoko sheu tsaha dikatotwa ya go sheu tsaha dikatotwa akabe mba sheu kwa nasiki tsan kara jaho atinto tito dikhanwa tikao Ka wati kano wati kwa na hati ya kama matungu wati kato tuwa tuwa. Kato tuwa ankee tu yako tana te. Kato tuwa shure ohata maha. Shure mto maku wakono. Kwa akwa tati ya kwa hinyate ya kwa tika wa hunka te. Ka wati kano wati te kato tuwa kata kai kutita kwa tawe. Teo ta kwa tawe. Ka wati nguya te. Ka mchaka kara tuwa mkwe unyama ka wati kuya te ise ti kuya te nge kwa hinyate tama. Ka ngwe kwe wate dinin ta di bori ati kwa horo kwa a eyo di kia ki kuiwe kawa. Ya ma ha kawa kwe wate ve ka tso tso tso. Ha kawa at amate ha kawa antanya te ta kawa. A wate mkwa namki ka tso tso at ankara kriyako. Aya a jaho kati. Mwa a jaho kati. Kwa nasi ki ti kuya gwe wate. Te kawa mwa kwa tso. Kwe u ka tso dia. Kwa tso si uwe. A u ka kwe a. Kwa tso si uwe. A u ka tso tso. A tso tso a di tse ka makidino am ka tso tso a ka ya ga ka o ya go di ka tso a mpha tsa tso ta ku itwa ta tse ku itwa ka o tlong ka ta maga ka o tam titi tso a di o ka tso tso tso mo wa go kung ku itwa te ki tse ka ya ka a tso te o ka e ku itwa ntse ni ja go rogwa te ma ntse te si wa wa go re ka e di mku e ma ntse ni tso tso te ka a ta i ya go kung wa te ma di anwa ga di tete
0: Teu tirika roti, teu kwendino, teu doji, te anakotinka e kreitam siki, XK FM siki.
3: The SABC is joining the rest of the world in celebrating the achievements of women while calling for greater equality under the theme, Make It Happen. SABC Women, we salute you for your role in fighting inequalities and your amazing ability to make things happen. We are calling on all SABC women to continue to listen closely and hear that your dreams are calling you. Feel their pull. feel their positive power, and do what it takes to make them real. Make it happen.

0: Walawa ark XKFM yang he ankamu wasi se kokoben ga he ahanam kenhum wami fresto mangombo President Cyril Ramaphosa ke dat satu ngoleng kang he wasi der African se on vakalansing ayu bunga ngi kam panga e moku wona lek ya kulasi ke kawisi sik ang he wa ganing ging ku kama ka kuwa ganing ging kasi on sing utuwam ageta ang dakiti twa Bringawa igu ngobsing hoga kulachik ahe avindika yi taka kwa uwa ka ngage ka ng yi kwa kwe kwa ngi gya ta gaita uwa dani ngui o ka a uwa kwa ngi gya chibisi kwa jala ti gaita uwa ngoli ngui kwa e chibisi jala muku ohun yi kwa chinjim Ramaphosa ta Seide Afrikan sing ahe on vakalang subunga ke yi kang kwe ngau ya gaga hana ke derban kuna kwa ahe jango ngau ya he uwa yi gwe atum ya geta ki ok nga ba yin he wa den den ga nga wa ng ta ku ko nga yi pren nga ba yi o hu sing ng ti bi si si ku tu kama kwe kang hu sing ji thwa pren nga ba yi ku ngo sin thol ga ku la chi ga vin di ka yi ng ka u ha ng si ka he u wa ve ta ya ski thong pren nga ba si ka ya chon Ramaphosa an nga da ki kan nga isi ta es a u hi ai ga ni politike ne ba ki economy ti bi si si ku ng kama kwe Sing goes to seek and hear was it Taco? I could be a going quag gear that were going against sink at the clinic and aim. The police have become punk of cha, say she get drunk, kick a sa, reher park, a gunny kunake, osar and the kunas, a gay, cooker patrolly, the navigant, a chunks at gumsam, constable, si piwes, a beco, the young gum at item car, springs, a connoisseur, kick a hellman, constable, tapelo. Lo metsane ko go bitam ke dorpa yang he wa khadrokhte ke zebidiela ke glinka he wa poloko ne khona si gwe agam yam ta vi ko mpanga ka tsasa ta ku agiga gulu thoma ko tsa yingi he wa chochingu lupu ta ko e si ken khau tsasa ke na o ka igi tin haga e ke glinka sa ki sa mu ku wa kang la gi ko ne sam ta sa tsasa tene ka wasi ki a khamsun u kin khna ki kunsa sa ski thang ma da police a mandala ka o ge da na kham khu ko khe ke police a vi kum panga ka ong i kai si ye he sto da ko a thak ma ge hi vi ko mi ko gi ka pangam ta chi do kin khna ki kunsa ya he wa thak ka wasi ki go tik am ta gani gun asi ko ang ki khauti ni ya hofu ka ta ta professor Ntlengani Mateo Bula tasi ke hana ke vi komak ang he wa administrative agaga ke mali khamsung u kaku hana khwasa ke stundu hun nesfasi ai kanine ka ya ong te tung sing vi komang no toga em da kung hana vi komak ang ka basi ke khamsung u ke ga e ati ke ka e he khanu yis ke ka ya khu anu tuin e ke nesfasi ai rati vi kom pangak ang ai sewa ke tisatu ke hana Ofu ke monastery yang he wa tor skola kalungsan a wa buti manamela si an ya ka wisi sem manamela tanes wa sin irati ya ke o tv komat ege kakani ke ka e mali hanak o ye ng administrasi ka si ke gudibigin wa ya ge an akai wa matebulam ofu ngale mang tani ge da ke hanak kang ngarati ng vi komaka ng aganini ka ng ke administrasi si o hun kamsun u hun u jala ukam ikorasi ke ngka hewa che to ga all black si ta ka si ge a kamsun u ka toge jale kama khwe yi ke kai ka ung ke kai ke dia si africa ta ye he wa gam o kalep tak ta ke sa khwe yang lung ke khui ke kai he din sta kam yi ke gundran nawa saks ke darban khuna ta kai ngi kan tiwe ge ya to agi kan ufin hanak au yang hewa def reni tani ko kale ken ya ke klagma sin a njile ya nusi ke chitho nwim ta klag wa derde all black sin en au ya ge sapi ngi ka ng ya he wa ng au jot bel hotamni ke sakwe en khuri ke khuim ta ye he wan khalin o beli proto khautamni ke sa khue yen lin ke khuim all black sin ayin o dang ke kai cham ka ng ke bel ke proto re khone gri akho ka khue ye vanga gang kang he wa sprin bu ga ga ke sabat ngan ho chit ke els pa ka khuna ge uns brhe i de ang kem ke cham kon ek tro sin ma si ke wala a wan ne kham dar sam kon nim
1: tsama tekete mono a ga tsamta go se 5 minute nge kra go xka fm ke no bamba ra go khomana ra do tsekete na yo ka ga te bore ke se rati after kapunda president masero ramaphosa kwa ka de tu africa music ding a o se se der africans on vakaleng sa minska pata kite na kita ku kwa ka de singo moko ina ja o qae tinu nkhwen a khunka no khwena mo tswano tshe kwa qogodi ngo moiko tsaka ka eta khama a ka de kwa gano khwena di dango a kham ka kha khwarasna tsisa kha duet ka di a si mie tebe a aroka a khwe a kya a muhe a ndi kwara ko si mo di sire a tsaka de ve kwa na ka kya tarita Ramaphosa ncima a xae si gana o sa o khie kwisiki de ko derban di ki ku yeti a qaita ko itse u kwisi nwa tinki khama aki mukunda na mukunda di o kaye a chechere ku ye ko a karatin si ina mu ko hinu khwena khandi kama ka nya mo ko kuote ta a kere khu hi kwa kha me ku ko na ta mutetu a direta Ramaphosa a ka tsi tsan kiri ngceska moko sa o khie he a khasu o politiki ji ha ka ji jao ji kun ka ka he ta khono mu shu o ekonomi de te ku ka ka ji a ngo tsaka kara kun ka tinu mo ke khwena de ko khe tsu mu ji ka kun veta tsamdi police ke jao ko khwe a ku ye tsoi ka o se Reiger Park ki o srande aniski nyamo ka tangwa ra ta de de tsamsika no a kwe a nna vi ke ski ngia wi kwe constable si fiwe si beko ngia kwe ska de kwe spring si ta kite place si ki ta hono constable ta pelo de mtsane u sika doropa si khadrukhte zembedela ha ampolokwane su siki ngia wi go tsam constable a jawo ku teko a chuching grupo angwarata e ene diki di a seiko kwekure ho itake ya tsana ti de di khao ak e komiti tsam sika ta ku kwe ku sie ti tsamiki tsam di gako ku a ngi ho sisa na ti ki tamaha ku ye tsointi polisa na manda ko han kwe na khana o khung he a ka te kwano polisa a tsenya mo go itia nta ga ku ye tsointi de ana jawo de tsam sika nga go se ka make ka go kwe a nta go se de ke hoiko kya mo go iti North Cap so o sorry North Gauteng so o tseo ka ka kwena gana o ane a nne professor Nklangani Mathubela mtaka kwe ima ake jao jete ko kuka suri class na tumtwana o siri su manda kwisi nesfa suwe a khain kara kwata mtaka kwe khain kaita kwa na akitame siewe nesfa situ o ratsletina kaika kwen a kara tihe a ngo garana kongo kata tihe ake minister a uo onrevesidi a buti manamelam a kara tihe a manamela ncima nesfa su rati a akamsika tseri na kwati tako ana a onra administrasi ki nga khuruti aki tino Mathubela a tanga karati kaika kwena khana aniski tseka ngo wo doroma a tako nga rati si o ngo siriji tinji a ngo nyam karako dedeha kunkata tinka borisu khiri ohe domku borahe All Blacks kwa ga bana ga mo teno tsi kwere kwa teng tsese ka ga kwa o krisi South Africa ke ga kwa ya nye tie o krete a aki jama go krete ko ma ka le plaque a ma ga me kwa a me thungo ding densta ga tsese o krisi ga kwa saxo go se Durban ki o krina tsi ki aki ne o krisi hisana tiki a ma tsosa ko ti kwa na a ma o kre go be tsi ki etre mata ha ko taita bora a da fereni a ka to kwa khano khama gwanam kha kam kamate ma a khama am a kho ka gurita klak ni ma drika all black wokri ko ma thumati ma a ki kai wokri siki e ta o wokri ko ma george bell am kai khae ata kha thumati ta o wokri ko ma belly proctor ama ata kha kha kai am se thumai a wotin All Blacks kwa wokri e sika iye bel ko seta a kwa pretoria ke wokri gwe ta kwa kwa nyam ka wokri e sprimo ko seta ka kwa nkama nga satra ka e a Ellis Park ki Johannesburg ki wokri e gwe a te te u bore te khiri khiri nga mkha wana bore nyeghi irino XKFM ki te kikisa nyen.

0: Nata e go matsem tla khoma. Nata tsa mo ago eh tsem tla khota. Na tsa mo ago ga sim am umtwen mka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare aba mje emka tsa mo ago re eh tsem tla khota. Ne go gestesi ga khwedi e a. Am ema a se South Africa kweseki an kara kiri. Ncim tla kho emki. Kose namu ako platform teniki bakwe tsema xsky fmk kunji damasiji bakwe ji twaji tem khamie skapomki ni nyam dot atako kunwako xsky fm kwena ngongorwe
1: tsaba ndashishi a
2: a a a a
1: neku
2: this is an oy

Igame juasa. Tama ena kleta ike ngwa. Kaya uwa dame. Tsao sing, dami deme. Ok. Tsao kle ju wese singi ewa tsao sing dame ngwa ka uwa. Ka uwa ngwa uwa woman empowerment. Woman empowerment anga kwe dame ngayi ngugawa. Tsao sing ngayi ngukaria. Uwa woman empowerment. Tati e tagre tango kwe. Atseti nga aunka tsao sing o ngugawati. Tami gani ya kwana nga kwe tsao sing aunka ye o ngugawati. Kanga tsao sing wa okove kawa family ga kawa tsutoga kemienskab ga oke ngore ng tsao ka gao. Habo o tiki ka ngore. Kana nga kwe tsao aunka o ngugawati. Tsao ka ke ngugawati. Ngugawa ka ewa ka akta ke support ka akta ke orongisa ke tika ik aunka hao ngi. He ha ngunga te hea bo ti wesen kato naka oa. Ngugawa ngdo aka a ngugawa ka akwa ka e hao twa. Ka tsao kari he khesu ne gya tsuto. Tsuka to an aka twa ha tama. Tsao. Ahanga sing o tsuto o ja. Asing o juwese sing gya tsuto o m. Ti sing o jawa tsuto. A ga tia sing o jao. Kaweka a kukwa ngui ngui ka ehea mari peiga. E gong e gita ngui marito a ahangwa meneja ea marito an aiga. Ahanga ngui marito a oyon ha o nuka nga a family ke tsuto. So kana ke tsao. Aunka ho ho gdao. O ngunt a jusu. Get uko. Oke chemienskap ngun. Tsao ka ake gdao. Khawe ka akkoa ngwik o. Ya ngihi hank ng. Ta ke nan ya oa. O ngun verbieter mi family. Gdao ka to ake kzaati. Support wese ka to ake kzaati. Ka ngangun ngwia. Ta khibri ka gdao ngun ngwien a gdao ta asung family ka toa. Nana ke hatsao ta agwi marito a ya ka o kama za kwa ta wi business manui ni fer kuop ti manui ka ehe kha ga ngu ma sing ke ga ngu a tong wa ngu kwa ka a ke ngu za wa tsao a nga ngu ka ri a tsa ti wo se sing ta ngu a ma kwa ta ting wi e ta gwi ta ngu kwe kwa ne ngu kwa ngu za wa tsao tsawa aunka aneo ngugawa. Tsawa a ngugawa a kama dawa dema nga kwa. Dami deme hii ea misi nga dami deme dzeme. Aunka uwa hii ke sikura. Ka ke uwa dawa dema ke sikura. Ka nga kwe you are investing in that girl. Ka nga kwe dawa tuwa a ngut iya nga. Ta gao ngdu ata aksa solanka ake tuwa ke sikura. Mora gao, ti wesinka gao ronge sa sikura kwa katoa, wa gao ka ehe, a ngukari ya

a uwa a ngika ga kwikwa he a tsangati ke kurupe zokhi hi ei hi damisin tsake in power ti tsweka ati ke gao tsama hi khota sekel dzudore nwiya e a gaba a tswa ya nqoko ya sekere hi a mar dzwato a hi ka to ha hu ya a tswa hu nqenqe ha kere ge break a o ge o amarisin sorry ge o amarisin kakareke wa adaba adaba tota kuntareke wi wa kantor sinto a takwa gangu kangu kare a ke tshauka e a khone he ge a tshau dzotwa situasi sinka kita ge biere mokenika e dzasa hu a hankata ki manita a tswa a family hangce o tsege o ge break a o ka kokwa a o angse an kangu ta mo tshawa ke tot ki a tsama taka ke in power adaba adaba to gangu tsa a aga o tonka ke khani sinto a ta rest khina a tsu o se gita pe a kurupe ta nga win a ke ka khumwe kwa o tsoka ma tsa o tswetse ge a tsu mora a ga o ta control tsi ho se sing ha mpe ke ya tsi ho se sing ka wa aga ka hang ho sing do tana di bita ge ya belangre ka e hewa da wa dema a nung ga wa kana ke da mi de me tswe nngwe se o tswe ka kase ka ke nyu gawa hankwa u khosin ka gita ngwi khansi kwa muta u a ka o sipo dibi o tsiku ke yiri dibi ka tsiku wi dibi ka tsiku wi me to swa ka khosin a ngwi ta kha o sipo ra tsingana ka ke nyu gawa ti a kan kha dibi ta o nyu gawa itse me to eswa tsi so me ngum ke tsama e anna kwe o hwiya kwe o nyu gawa da mi de me odami demito a ihi ngcepi ihi ni khajani ngawa kwe ke tsani ka tsaka ni minu sinto a tsana ko ke ihi ke sa

0: teu chirica roti, teu coendino, teu doji, te anacotinca, eitam chiqui, exca FM chiqui.
1: Dingo sana que caio ya rota. Dingo sana anda exca, cria rota, hana a, hana co triama. Anda dingo sana hana a ducat. Ata juano, com sandingo san, imprem carro.
2: Tu ya gue kwa tsara hota te nge se shon kara hinte nge ge a kwa ta kwa nge kwa ya te te mo nge mi kho cha te ha kwa te gwa kwa eno ya ata ni tsi ma no tsaka be shon kara nge am am te te
3: nga o ta ma tsaka be khom
2: tsi no ata no gwa ma do be nga ma khom tsi no na tsaka kwa nga ma ta ta be
1: ha mam ge o ka nga ta ki kho ma ta ya ya ta Jo sa tsa ya kwa tan tsa ya kwa ta jo sa na ma ka ka ngui ma ti ya kara kwa ta nga ma kwa di ti mtswa ma ata i ya kwa ta kho shi ya kwa ta go he he kono shu mo ka nja hin yo
2: ta go nde go mata to ha nga ti tsa wa go mtu ya kwa ta go nde go mo nga ke go ma e ya go mtu
3: ya kwa ta ti tere a tsi a tamati ya ta tsi ya ta nga wa a tsaka kara ta o ta be ye u tsi ya tamata tsaka kara ga

kasumbi kange kanatame ka wewe kasumbi kange anandemba wewe kasumbi kange namungore

0: Môre môre Bongozi, ek was aan XKFM. Ja, joy te daar met Maltin Edberg. Dan moet jy toe ek met ga kan toe hier radio XKFM. Ek was hy, ja, joy te daar met Maltin Edberg.
1: So, ek ko Erastus Tsonga. Dimi o Okay, o dent was maar te. Si kom ek ko a 2021. Kom ka go tsenge. Mbako kwa remita kutere waka kamise aka eka gete ka jamar jisa eka kik maka sa wak asite mkanga eka mwe kiti soos nana eka kwara kwa asite ka eka yege honge aka eka si gete ka eka kwa gnuri sen eka es nung kukuru chisa eke okuru chies ka kukengi ama waka eka kwa hati achisa eke nga eka eka hotra Nana kabe se o kai kai kabe ming ungo skore de bawang e ang hanu mamar akang ungo bar sang ngobe ki de maraj ashina utsai de kuman de atiza kam kai mingya de hemese ke kem gang a de kwara kwas de kong de kam kai ka kasi genwa chichingwe kasi de kwecha kate wuye jugo barang ning skol kwang kam seka kasi o harambe Harambe ka kwacha sidze kitsu chima ka kwacha jute ho gama si ka gwi a dewi ka ki akwa sidung a dewi ko kris ka ki umma si wang akwa ka de ferder aka eka kwa ka kwa ikar kwa ngyo kore ina lang tanu sa he eka ming eka kwa eya ste mar kwa eya ste mar kwa ire kwa kham kansa ne yi kwa te mar eka kwa kwa eka te kwa rin eya sa wo kwa ke eya si so is nana ka ase uwa ka ko tshwang go makatient wa engo sko si ka go o tshwang tsheke se ke ka tswa tsong ga se ka kuma kwa teng mulu ka uwa score a mari nga uri score te uwa ko tay o grade 10 ka ka fa lur a score go grade 10 o ka ngate go kwa te ka di a tsungo wa go ngai kwa kete ju kwa kwesta o grade 12 ju ho te kwesta ni se ju sa nga uri ngobe ke te mari kwa score ti si sa gaya skore ngor ta mag gaite mar wizard wiya to shit ni sha ka gai u ngor aka kwara kam kai ka tonga kor sire ngai ho chi san toi ai ti kwa ka gai shuen ai ti bi sa gu ga wa ka bi sa ga shuen ho ka tsau chi ya ti kai kai aka eka ngor ju sa chi ngor ya dai pos ti min ngo se mes ka pa ke ga ka aka si e khite ta ka ngo ve ku khite ko so se nana kwas kuma kwa nga ke nga ka ho mo go nga ka nga ka mo chika ka ka nga mate ka sing nga ka de ka sing o ka a khedi ka tsies e ka tshinde go e tla re ho akore ka masisi nana chichi nga na ka a ka kem side nga kem side tong nga mate a kwa ho ka masisi ka tshe kwa mo go go ka hi kwa ma ka a go mo ri ka a kwa a tshwa tshwa ka me me ding a go plan sa o se ka kumer tswa uri kem side ka kwa ka ni ni tsana tosi sa o kemset kwa nga ska me kwa kwa kemset a khali tanu mi ka kwa kwa ka kwa ka kwa ka ho ja te ka mi ka se a ka ka wang a te o kwa sa ge ka nga mi a te ta mi kwa nga mer a kwa ka ko khuche ne ti nga ko chi sen ke ju a chi ska nga a ka se ko ka ren hai ka shi si si ju ho ja ja te mi ngo mi te ngo wi ko nga se mi awo go ta go ju se mi ang nga se a se tse go sha ze mu mane chi tsi mi kwa kwa a ju sa mi go wi
2: ka la ju de ona ti ti te kon ha ju ke ntsi de ma e kha go ka sun ke lo nka o tsi ga mi bi a te kwa ta mo le ngo o te ti ya tse sige yo o government kwata ya khosi da mari ko khosi da mali ke ya wona no mukru pe ka wona ta achi kala ka o te khata wona chima ke ya khosi no ite wa ko e jukya ke kama chung ke kra ti ge chwa o chwa wa le po kene kuna wa ti go ta o tswe fa tene di ta ti sa nwe ta kon nam ge e chi ti ma nga sa go ya khonju ga ku ge ti ga nga sa go ye ti ga ka ta go ma ang ko nga ju
3: Mi ko kharete mi bawo ngaw ngiya ko ngore ngiya ocho mkwe ngwa te kanga ya mi kuse wakam kamso kage he mi bharas ka kwe wakam se te tiya nga shugu ku kato kam kuse waka ku tiya kim ku nga kwasi kweka te gi khabe ka kwara kwa nga ya iso ujungu wa sika iga kuse ku ujungu wa ngonu wa ngika dun an ago ching hoja te ta ikak joko shoka te jean e kaka gese ka kwe kare tansi kwe ko skores skores jean kwe si ko gesis kwe si ko kaisis ka kwe kato ti ako dibi dibi kai ti kwara ngaros kaisi kwara kaisi ge kwe uswa doko ngu jao ka ngu dibi kwara te ka ngan gu se ka kwe kate kwe kate uye kasa yo ko kati jos ko ako kuru chios ka kwara ako kuru chia I'm going to go to the house. Oga ka kesh uchinga kanuku wi te ka jan kha wi si ka te ko se si ku wi te ka jan te ka go tait khema te ka ke kam ka no ka ko o khos ka wi ti kha be ka so ka no justo o en commerce bo si kon te chima ka do ka ka ku ka tsam na ta kha jin a ho chi ka te ka kuar ko ka no si dua ka ka inge te ja chun ko kha be ka ti a ka ko ka es ka ko ka kabe ese o ka o mo jo so jo mo kwa e gan to to kha tsara wa ga ka ka ni kwa tsa kha ka tsa ka ti a ka ko ko mo ka o tsa ka ni ka she te mo do wi ko ko ko je sa ke ka ku tsa ka i e ka ku tsa she ko ni ka o ka ja si se ka kwa she si ka ka tsi a ko ko a ka jo mo sko ti ka o i ga ko ri wa o i ka ka to wi es ko ta ka te i are o wi kha be proyek si men how gay the cook says swag the two more sits at the cook I still like this. That has good gay charcoal the two which I shall come crash at Siaco villages. I catch you cross the Nagiago Conto. Come a chakimoko dian at again. We see at all heckles and we are coporiaki quara. The caca we got over catching a cook quara and come now over tempos. Go or tea coeca. The catapuriaks are three good caras. Ham e kaso jo no e kashina hoko proyeka ku we ka ka tsoka tani gumi khabe ka ti a ku go ku ka ka sa kham ku hoko siko a jo chas lu se de ka kesha u chimna na china kam ka nga ka ko na na ku nuris siko a ka tsenka den pos na khata kam o 113 its so na kam kam ka garo ka ko bharang an ko registria o member sa o ku 70 years e ka mir as 100 ka ngaro ko kate kai sho tian a o ka ka se o ka ko ten pos a sa ku a ka tes ta ku mo ka e ka ku gara kwa e ka ku tsa wa ko winga o kweng a kwe a te kre ko gung kre ko so se na chu cho yen chu cho tibe kwa ku khana winta o ka cha tse ma tse a kwa cha cha o tsa ka ti a ka re ka ka garo te ke tsa ke ka wa sen to ka ku ka ta nge chu ka te chu si skwara ka nga yan tom ko nga ko tsa nga si cho khos ye ko hui cha cha ka tswa dum an o chi a tso chi kwa wa ka ka sho sho singa culture ko se ko o singa wa ka skills a ka nang ka ka jo ko kwa wa ka ka ma tsano a chi do wa sin to ta ka to grade 10 grade 12 ka a ja khabe e shina han haro te khase ka ting te ka di a ko o ko khonto ka ma dia ke ko nang na o ju na ku du ko ka o tsara na o family scap tua kwasi kozi kuse kozi kuse ko sinsin khabe e sa ka ko kuma nota ngoro ka ngi jog ka makwasi kama ka ka ti ako ka ko se ko khani ya ngo ngi ko kwa ha ngo kwa tua ka kam ka nga ka ko nga se kwa uye ka ha ngi e u ako se na ko lotis pietra ka hi ka kur jo ka kur kha ka kur che ka ku ne se ko thawa ka khashare tsho na ngo ka ka na ngo jansa to aku hokam aku ngato ko khwa mato jusa ta o tourist go ka ntla kwa wa ka go wa sentwa ntla go se go tshi wa sentwa kwa tsas go ka se ka e jwa go kwetswa te go tswa te ka go kwetswa ka e si kwa hui a ka tsa go tshisa ka kwa tsa go hui ma kwa hui a tsa nna nna si go ri tshe o nna nna si a e ka ka ka e go te mi hui go go kwa ke mo e mo go khalete ni go ga tempo se go se ka ka sentwa
2: ya lo masa ka o tsi tsikonwe mo ke asi ga den pos kwa ti ya tlhe a senga se tsi a nkgwa e go tene nqaka tsi ke ga kwa ng tresmi mo ka tsi bleng ya tukhasa mm o ntseki khwasa e khwase ntse tsi ke ga den pos kwa ng ke tsama apple pos ka matsum ko se ga apple pos te ka ma apple pos e ga den pos ta ka e jiteni chao sa ati ngoko ngamu ke dike ya khane mbeng debe ke ya gwa khratin khrat yalfu khrat 12 ka wona tsinne apo na duty sa suku sing wa tsike jeng hoko mi simona senda ke chumkwe ek ka

0: ka e jugia mangete jug a khoga da sin tsige mangete konka and South Africa jug kama ditia Namibia ati ya pokunwa wa tsai gya ko ita sa yu ya kai kula kenonga ho haleti simu ho tsige tshe kanti go ya ngode kona ju ma ti sei ya kona ju ke ku
1: Mikuwa Julia ta Mpawandala. Ta mangia mangete. Mangete kwa angamitu tuwa.
0: Yangu wako ngajuki tishimu hii. Ae, yiku mwagadiwe sa ama yetu. Wako
1: ngajuki. Tishimu ama kwa iwa. Ngaecha. Tu as tout à tout à la clôture, tu crois tout à clôture. T'as gâté, tu crois tout à clôture. Il est tu as tout à la. T'as gâté, t'as gâté où? T'es tu où? Et c'est où on a trois. T'as gâté où? Il est qu'on a tchonga. T'as gâté tchonga, la gâte concrète, il t'a gâte concrète à tchonga, que tu sais que le meilleur ami tombe. Un doigt à clôture, du moins le gant de tout à Ok, tak ke pente ke ikwa ka ko i u ka indan ka ba ka la chu ke ya chu a ya hang ang kam ka la wa in in ha ma khuna ka ka ya hang khwang ga le tan ga le ka la ka yong ka ba ka chong khuna ba la o sing o ke chi mang ya ka la hong ang gu ta sing ko ke u ta ka sing ko ke ka ba ka ya la ka sing ko ke kham ka sing ko ke khong a ching ga le tan ga le ka la ka sing ko ke Gabaga tokuna balasin, we gonna balaque. Punda kakan drink or kakan drink kakola. That's a cogan, I can make a sink, I can marry. Cogan jetty, can cogan, coca trois. Cogan keep you, Maricola, Tagas, cogan chook, and has a cogan congunda. Then her cage tape and marry me tatty. Take a moaning out was still a mm. Tang ngong ka ke u tang ngin ka ba kai tang hang ge ta ga ge ang ga ye ko tu na me ang ga ke un tu na tang ha ga kha ke a khif ta kha ke u a mka la ta ga ke ke ka kha khang ge ka kha u ge kham kai ye ta ang ge hung tang ge cha yang ge cha tum ne ke khariya ti ta ya ko khu mola mari ta ga la ka ndri ka ka ka ke wa sa tang be Angge wana sang ka ka ge ka ta ga sa ge ntu na ya m ko ka ne ti u ta ha ga si ko chang ha sa ge kwang ke ta ha ge ngin kong ta ha ge ngin te an ju ni ta ga sang m ke sang ni ga si ko sa ka ga kong he sa ka ge ngin mari ka la ta se ge de ri a khu ya ta mari ka la kha ke ti a la mo la sa ge kong sang ni ta sang ni yu la ga la kang kha ge ngu ti a mari ta ang ga la ta ka ga kha ge ti a ta sa kha ge ti ta ba Tang ngaba khefwa la sa ge ching kambe. Kalo undi ngin hai ke te chu. Taka khale sa niya ngin ngay khale hung an khale khale undi ngin ke ke. Ta mari kula kal akula uke venya ka. Ta si kou se se ke kou. A chi chi ka ngay khale ngang uke akwa te ke ke. A kwa ngay wa akwe mari. Ta ka he a chile la mari. A ua ula kou. Ta mari wa wupi. A chi ngay ndri la. Uwe se se ke kou tu na. Ta kula uke venya mari. Jutani abanga taki wuzala unga mulaka anga tuyang ka kwakat area aka a wuzala unga tagai ga katro tre kanga kaga nga anga ita waspangilo taka waspangilo ta ukasi kwak mika ka agun nim ka waspangilo nga
0: taka yasin kwaga ma ka kam gam kan tra panga kongwe waspangilo kaga diga tsoise mangwa ga ngwe
1: ka tsoise kwa ka ka ngwe e kwani kwani ka ate banga onga ka mne ka ka herpo ata ka to ba sipangela
0: a nga ka ngwe ga qone tsoke sitele ka tedi ke kula ma ka kwa ka ya ka ngwe ya sinkama kakha kama ka tia kwa ka ngwe ga qo ngwe ka ntadi ka tsoise mo teng ka ngwe
1: a ka tsoise tsoka kwa khwe ka tsoise tsoka kwa khwe mola onga tsi tsi wa ke ke nge ntho ta ka a ka o gonga wa onga a thata ka kwa ka tsinga ka wa tsho ka mo yo yesa ya ta e nga ka ka ka nga ka wa
0: ka ju a to tsi shi mo ntse la
1: tu semua wa ngaca tu ke wat uta uke tisan dame taka uke tisan damela itu kuangkui taka itu kuangkui si kake kandungi teke ang haja ang kawa jimjit acho njungi ke wakwala taka uke a gang a kako kuma amba hong ke ko ami nga ba gang teka akwa kwa kisi chwala a ake oke taka ahe ya kwa kisi chwala a ta singu ata uwe kong njungi ya kia tungko ke wakwala taka uke a mola ya ke kao titwa ngwe me kao titwa e kao taka la kongi kwa kongi wa te tewa njonjwa njonjwa ngeke kwa teke ke yawe kang o njonjwa tami a kwa a chowa lwa he a wang he mi a njonjwa wa nga cho a chowa la yang o ungu taka he a kwa wakang chowa la he wangu chondole ngwe a ke a mesa teke a ambe kokomang kang sike dui dan kende ke ko dan jonjo ke jo ta jin ke nga kan dang sika ke pulomanan dame ti ko dimi se si ko mu kwa kwe dan nga kute ke ti ke ma ke ma tro ke mi e ka ka mo a ke si ti tro dre ni ma ke a wi dan jonjo ko te ke to kwa kwe ta ma wi a jonjo te ne jo te u a jin de ma la a kang to ta u ke nga ya ge kwa te tu tu sung gue ma wa ta ya ge sung ta jan chong we ma chin de ma tho ta ge cho ta ge u ta u ke ku chin de ma ta ta ka kha ke ngwa chin de ma la ka kha ke ve nya ta kha ke cha cho ta si kha ke ka ba chi ta ke khong ke ngwe mi te nta ka ge cha cho
0: chi sim la ma khan ma khong ke mi chi chi
1: chi ka chi sim la khan ha ya kwe chao ke a ka ka chi khan ke hm he ke he ti thang ge hung ha le ke kwang ge a ma ti thang mu kha kwang ge te ge ya wi ti thara mu ma ke a ka kong ta ka ta go to ge chao ti thwa yo ke ke ma ti si man da chao ti thwa wi se ya ma kha ti thang jo ya ma kha ni jin ko a ka o ka ti a ke ti a mu ta ri a ke kha be hung ka a ke ti wa m ta ke ma m ka la he ngo la u ti thang da
2: Eka.

Walawa yin XKFM yang hi ahanam gin wami fristo mangumbu. Pwede stil ng gang ke puli sabi kwa ma puli bashilo ta agang ke wa puli sabi kwa pangocha kocha ke reher park ke usran din ya gani kuna ya gita anong daki kawa chikawi kunusa ta anong daki kachitli gita kalitama kuya ngulung ka ng ke gwarta vi kwa ma. Wishilo Springs ki ngam ka hiwa constable si piwe si beko ya ke hanye kang kui si beko eno ke jingme se ki panga kae constable tapelo tlamo chane sa wisi ke pulisa sa tuge panga kae in kwa gul kamo kwe kaa le ya hiwa chochi kun kwe kamo kwe bunga ke ti ta yi osa ke frida hengwe kang ke kamo ki trang osa ki kai sa lagi kuni sa saki uamu ku ong de hana kwasa ku e chi di cha siki trek on ya bo shilo gita ahane kang ku ite ke mandala ka om sokong i i wasa wi iya gla kama ku igam ta hana kwasa mi ta iye he wasi dir afrikan sin ai on vakalang su bunga ku kukumawa es a uwa khie ta si gita ahne thama khui ki kang kui ga hani ki kang yi pren na wayu o hana wa mali ki ingoli sing ki ka ani ina waki kan kam ka ku ge tani sungu ka usi si ka ang he ku a kuna u kan e ki thugu ghi thama khuya ga kai khwa mut ale hun yimun kai ku sing ku wan cha wa du es a wo hi ngawa ke lan bo dun kan sami kwa ta kai hi ka usi kan situ a kum ka ku kum ka kun ku ma to ta wit ale khama khu ka usi ga kham sing u ka si gi da kai khama khu ya kan ne kam ku ge ke gan gan hin sami kwa ta khoka khangu ta khwe ki mukusung ke chiwisyo jala ke ka vi kwa ma ki nguli ngai ya ke hane tang ku ida ki kuban ka tu tu ku cha wadu ki ka vi kwa ma pelin ngaba si sing fala ma ka o i vi kwa ma tu tu ku ting a gang tua kuban ngu ku ka kama kwe es a ua khie tani gita apala pala cha El Nino ya he chi gi gi kwa chi khama khu ya ngang ka temperature thoda ku thui khama khu ka a gi gin ne gin tini ku thok khama khu ta gu khama ku cha le ya he wa thoma ene mo ki mo fu ki wa ka ngau si ka e he a si di pi ka chum ka ng ke yi khanu ying he wa yi man chu a pang ka bunga ka wase hangule ki binno ni ki usran di khuna idu ki ngak yam ta kong desin di ngaka kuyin si ki lanya ki om se ni christian center ya gani khuna ii gavit ka huwa kalan ii ta ngak ya ka ng idu ki ting agang ta parti ngak yi burger mister si chua ki ngulung ka ng aka metro hong aha ii ta ngak gita ku ngak yi mam chung Asia DP ayi presiden Hwa Thang Wen Tring an daki thoma ina mukmu fuki wa chi ge gi aku a o ka yin he gu twa thama khwe ku te thama ko di ta par te ya chi gi ta apanga thama khwe mu ku sing chi si ka yin gu li ka anga o ku lam tamana ka ong gi ta avizalang ya ke ka wisi si ka he a chi ngawa zambian ia hangula ta igi ta khamsung u de ka ngi hangula ka ng chi gi ta totro an khotwa ke ngol ng ka aka democracy chi ga ngwan khokwa ka ngi ka chi de ajalam chi khring ka mangol ng ka ta donor da khatam ye kulusung ngi gi ta ku gi na ta ka eng hm anakoin e ta ngi gulia ke yin hewa hangula vikoma singa ka tutun khaw ai vikoma tin ka ong ge chang hina wa ki cha kang he wa
qhanu ying hi chhogu zela moku ngai kulu su hm ke zambia ai hangula ko misi ta chidugi o ta kulu su ngu ngai ngai ngu kundala ke presidente ene wa ke chalu ying hi wa parlamenti wi ke hangula ka angi kundisa ka e ke qhama khwe ta qhani diu da chidugi ta ati ngai ngai ngai ta vanga ka konda dangi ka itam ka sigita kala tu tagi ka agri ta klorosin ka konda ka iskia kala tu ka mana ka kam nga si u an yam ta mana ka au ki chiki hangula vikom hutu an khau kwa hi gya na state yang hiwa pretoria wa tindai banje an da ki ka hin hum gena ko iya kama zambia kuna ta kula gya na gya ko gi ka konsa u ke wa na gulia ke gani ga gin ke ngulin ka ta ka chaji gi o ka kundra ki hangula che gin thokwa tani gan e ta si gita khamsung u de gi kundra ka ka ngi chi then then si twa gi ka ki ta ya khwem ka em gi gam kun to ra si ma si gi wala wa twe ma sam kun hum ke khidam ta ka kam gi ta atak ngaw tan kim kun hum yin he wa ngore ki ta ta wi ta kan ta ngaw tan

tsame tekite mo non tseska se tube ire ka mogwa xka fm sekino te o bori ata bwana ti sarati yafta kapunda tonipa ministere police di a poli bosilo a ka to kwano tsam police ja wa qokwe a reger park ke o srandi ke tsoi ti gwe ga ya ke en ka o tube ata te kunta kwana atanu iete se unsi o kwena kwarasana tehe nyama ko korokoro sana patita boisela anka tiksiye ko ngodi a spring siki angia ko sites na tiki constable bosiwe biseko akisteko kuyeti si beko tahono jao khara ko hamkuwa tie ko a constable tapelo to machane tayo ka ha police su o kodi go kwa ngwarata e ene tiki teko ntsangye di freda khantseki ku ye tswedi aki akamsika de dik e akamka go kwisa tloti a go ka makosiyo boiselo ata gono a ka to kwa gano manda kwena akuri ka amna a teko khawogwe teko kwe a South Africa so on vakalings gemeenskap hoe kom karakter ten SA o gee a ke tsetsere ko ko ye de si nyami ko atwa tinu tsara a kai di ko o a ngia tinu nyama ko a tsara ka ko na khangu sanwe tsuni sa ga bara di sa ka go di tetsi ka ta a ke a ka to kwa ga SA o gee he ha o a lanbo anza ti a dikan samikwa si ntseka khuji o ko ji nyama ko qebesa na khwate ntse ya ko ji no khana a nyama ko bo khuisa hi te un aneki mo de ke o hambe te kwana kata samikwa a karati si te ko kai ku ji to ku ti ji na ta khu a ngibi ngibi ku tsaka kareta un aneja akuma te kitiko khama mi ka te khasi atsara ki kana go ko te tsika go ji mo iko hasa ka dinu angi ya go ngi ya din kwen ta ma tsaka kara go ji ango kata ntam si khama te siki nyamoko o bara na kwa go siki aki ha sa o khie tsika abasiete tsan tsu di ango bara khama te tsite a el minuta a no ake tsan kara muk amtama tsu sete ko chicho go kha ngwarata e a ngabe go hisan ve di kwe khana ka e ka ye mo go ta a ka te a si di pe na khana o ntse e khanti ta kuro ko ki khan hi go go ji a swere masana te tsamsika benoni ki o srandisu anisuka ngie kwa deise de kwena kayo sieti emseni Christian Sendat siki tatinki siko ankaite ana a se parte hisidi bergemeestere ki ngukwe a ngungusiki khana kurunati aha metro junga ziki a siedi epie a kwenipa de presidente a wentring a katukwanu khana muogwe aki tomkara si chan a hisanwe kao kwen di hu a da a he khana o jawe khana o khuo jawa go he khan nyama ko jawa go tamska bori su khiri o he ana kwa nye kwe a ka te kwa khanu tse si ka khana si kwe ta kuma kwa e ta ha he jambia su okoro ku si tes na tiki a khuju kwa na ji gansan a no khu di tsa kara mwa ki kuka a demokrasi miye te kwa di kwe a khun ka te musi o kwen akitina dona da khatsese ka gana wa se khete gana o skru se di a nge se bori kwa to kwa no a ko a kwe akitans ti tesana ti kuroko ku ka ten kwena ta khono an kwena ke dina ta no a ke bori shure te kha si a kuro ko khe o timba para tswa di tamagats a sana ti ta a go se sana ti ke no jambia se o kuroko ku ka ku khak amna khana wa atinu kuroko su khai khai karati ne kuroko si presidente kwe ta khono parlamente ki ngo ko si ngo te ku ngai ku ku ka ta akamska khuj ata khono khana nyam nyam ati khuj
gana a ka dikwano nyam ka kwen corona tisu o koju a ka eng e kwa kra huita no khiri o kwe gana a ka gwe manda kha tsika koroko a kuka kwen kwena mu ma ko kwe a akiteko university de pretoria city de oka tandai mpanye a ka dikwano ngibori di ten kwa tji si zambia siki hisana te go he gama meno si tui khanga siki nga ta e khana desna te khwente ko akwa ti he no akwa naska swe te kwano khai ka ti ngles ta makaija kumveta mara a go he tsaka veta ata te o bore te khiri khiri ngon khavana bore dri ire no te tsetsa en xka fm ski.

na ta e go matsem ka koma na ta tsa mo a go eh tsem ka kota na tsa mo a go gasim am twen ka gasi om am ku msao emka tswana ga itlo ka qomkwana mgare abam je emka tsa mo a gore eh tsem ka kota ne go gestesi ka kwedi e a am tsema a se South Africa kweseki an kara kiri nim ka ko emki go se namwako platform teniki ba ko tsema x sky fmki kunji damasiji ba ko ji twaji tem khamietska pomki ni tsenyam tot ata ko kunwako x sky fm kwena ngongorwe

0: Wala wa tuwigin ngam dik tawang dherta ha ki XKFM kakong hem ta ki kamaka gita sa ngmi mogu sa adri ta ki mgya sa ngwigi kamaka mahana bola ki kolong ya o nusulan e mahana kawami fresto mang gombom. Fresta di departemen de ki kuban ngwi kwama ta ki wana kai kang he wa tsing inwa ki tsing kwi ki ngime ta koike wanaka wa Bloemfontein ya gani kuna ta chige welcome in wa ki kronsta de kunam ta ta ya kwe ki konda ke kheka ang siku ke wana wa ngai me wa 77 ta ka ngai me kwa e 2019 ngai me sige o he ka kuna si u ti age ka sige sing ke kheka ang khama kwe ka ngong ngam ta gani ging ko e he khanis dui ke wana kheka ang Sigita a kamsung u hung king got through sing to gaka the kamu can is get or the name he conosi utia gay ta naleman department de di song ya he wa ting in the wakitin qui ke name he ke province in ya chon as gidat in aganam kung one name he ke di song ya ta minister in her tongue gave koma kang he wa police a ga poli bus yellow ta wangang kiwa police avi kompang ko cha ke reher park ke us randing gani khuna ge tan ngonda ki ka chuwa chi jala tan ngonda ke chi ka ng chi gi ta ko khri khama khuya ngulin ka ga gorta vi kwa ma bu si lo da spring ke ng ka mak ang he wa constable cpfc beko ya ke hani ka ng im si beko ene ba ke jinu sa ko apanga constable tapelo to askis lo matsane ta sawisi si ku apanga a police ye he ku aguri ka chochi holam ta sa ta frida kha tam sikit khak asa ke ka he sa ke sa ang hola ko e chi ding cha sikit khak am ke tu mu ku ohung de hana kwa sam ba sielo ta ge ta ang da ke mandala ka hu a hana kham khu kwa sa ke police a vi ko mapanga ka cha sa asa so ko ta brazilin ai polisa khotmani ka wasige akham sing o ta chifan aka aha o tegini ke francin ai tegini o henry ma tese ike wona diwa ke khaw dang ke kaung ke bibliotek yang he wajit khowisi si wa ke sao paulo sige asuya kam ta chifaka o tegini ka ka chim ka wasige akham sing o ke kwang he thotlo agama ke ogani khuna ke sao paulo khuge gona diveka ta kawa honor tin dringin ta kha desin american dollar police ge ta ang da ke ke tusa wana ka to si ke fesa ke tin agan tama december ngi ke khaw dang ke kaung ke ke nga makut in a no wa tu ke janun kan ho ji khotsa mario de andrade ke babliti ki ke sagi gawa e gorta vikoma panga ka hun saki gawa nawakkan eku ke o khia yim ta sa ke thisa maku o hun thakai na ba tegeni ene ba ke chifa kang he ge gya ul te gya ne ne ba ke khanu hm ta ke police a gya na koi kang ui ta ya hin a cha ang na kya ang april ya ngui si ge go ya ta fesa gi hun ten si ge dat a jang gi hi wa cha ang gi hm ta Vikwamak ang he wa Brazilian ayi teknik au kaka faifi kandi do portinaroi ta tenis gedang he da gisi toge wana kada si gedang amada ki kata nuhwa si gen kumam. Nkura si kwa sa vikwama panga ka au hmm geta a panga kama kwe moku ngabato ji toye tani kalik toa he gya chung hmm aga kong hale ke kakani gang ege ge tu kama kwe kang ke mkalunga ganich ik indonesia ya elandi ke flores kunam ka ga konda ke chitho ke ka ga ne ka ngwa chitho ai ahan der ta ga nga ke a ka thani ga ega is ke media siwa ko ma siwa ke ko ko ng ka ga ke thani ga ke ga ni ga ta tv de sindi ka gam ka om sige thisa mu ko om swe ya ga ni ka dit ke ta ga tia tia kwa si ko khama ta ng ena wa ke statu blewa teni ku ki qawum kem ki dam kon hun ay tolosi ko go bek ay wala wa ah nam dir sam kon nem
1: tsame te monon te ki se tibe hek am tako fifen der tak mini te tama yakra khwan nga he te dri iri bori so kom ka kam ha se ya ho bora su kwana siki te ketre ha bori ek te te no te bori ek te sarati yafta ka punda Frista tisu departemente tsara kwe anka tukwanu seisi di kwa di njonga si kama ki nungu joro kita kwe wukuji chaate nyama ku swiri na kwata dri njonga he swiri na kwata Bloemfontein su nga oiki kam velkom kino tuiha kuron stati kata nghe nghe kainu yu kaha siete ajonga he awo kwe wukuji siepa honaraten sieben takaka Aki 219 guanam kan jangai ha no kau kuji sei ku kwa karakuiti jangai wo kuji nga o aki ha eng tresika muiti he jangai si suiri na tisiki yamakuiti a kau kuji kwa karakuiti ya tingko chuiti oski departemente na suiti kwa no chuo kuhe jangai si amakino joro kita kau kuji chate amukunda shuka kuiko guanam ha ha ta. Tunipa di ministere polisi di apoli bosilo anka tukwanu o sitesi na tihe kam polisi jawoko kwe anreich reicher parke si o usrandi ki kuye 20 kwe khana kuni saha kia nkawatewe iye te nga kosu kwa na si musiki kawusa ndiku a kawote no a aro ate kutang Boisilo ang karatisi ko spring ki ang kingi ako test na taki constable si Fiwe si Beko mdye ki. Si Beko takon hamwesan ma constable tapelo tlamatsing tangitsa kamha jao ko teko polisi su o tkuri huko ang warata ay yeneti ki hatsa ngye ti Freda hatsa ki kuye 20 at kamsika te dike hatsa kumo ko kuye ti si tkao sa kamsika aki kamla kuye 20 ha. Bosilo nima sorry bosilo anka tukwanu humanda kwena nkulik amna a de karako khuje khau ka gutam Brazilian se polisa kwa aha di se woka nnomi to khuje a se wote France ki te kom se udia na kwa hima Henry Matisse mji sikare ka wote a khujinge ti kurisiki tsans na yi buka je te kunga o se Sao Paulo ski Mkhoji si kunguo di oki wuiti ngomo kwenyeti mkhoji a Sao Paulo su nda uski nungkhoji tunka iti ngye si wana tindriye nyekhen taka decent America dollar size ye. Polisa na aka tukwa kana kan kia nka ngsesa ya khani nyeti he nyamako December mkingye ti kuri siki te aki sika na hii kam kako kwecha Mario de Andrade te kite buka jete kunga usiki tako ngwarata kwe kwa aansi kai kama kwa nga huji aji aahi ata hunu nge anyo mi huji aata hunu acha mbapara jita maha adu na hita polisa na suwe te kwa anu ahwe aaa kare hii kwe aaa aparo mki hoiko siku kia mwako hii kha kawuni saha sisa hii kama ka anyo mkoji dich aaa kamki Fuifu ataka ngom kuji Brazilian sidi ngom kwe an kandindo partenari amji guanamka kaya hink etino doite anji an tonkara kwa itan. Borisu kheri ohe, kao jao kena kouni saha jao te osan oro tako ngan obri natan kwe na kwarata ki tita gyao te aki an kumkara un a kini sanata kia kia remsiye Indonesia su wenga si nwesi Flores ki. O diko amu ite kwa anu se tanako akhan der takasiye wata nge homo kuye tak tamsika no skara ki kewka te siyeba kuma siyeba saisi kini sanata kuhom an kuma sika. Aki tuanda sorry aki tuwe deisende anako din kwena khandi ayo arako kia kwa hawa wata kwa na

Nata e go matsemtla khoma. Nata tsa mo ago e hetsemtla go tena o tsa mo ago ga sim am twen ka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare abam je emka tsa mo ago re e hetsemtla go heta. Ne go gestesi ka go di e a. Am e ma a se South Africa kweseki an kara yeri. Nim tla go emki. Go se na mwako platform teniki ba kwe tsema XKF ke. Ku di damasiji ba kwe di twaji tem khamiets ka pomki ni nyam tot ata ko kungwako. XKF FM kwena ngongorwe.

ona riten siaba o he ta khono niega fm 5 tloma go tao 18 ga minute se go tao te ja o kara go ane te reinard kulabe ka ponda tsantsone sa kya ima pontse donde qwete ha tshwane te ke tsamjika a ka kwa qwem te o kae go go tsuitse be tsanji ta tsantsone sa kya a da te a jikitwa kwa ta tsamjika te tsantsone sa kya tsanje te ke ha te kae kwa te nka kaenki ne ti wa ne shoka ti aba sieta kae kwa te mono te ke se go tao ti miwa gono kaisin tsa qwema kwa ta ma september 30 tiya te mqwema na ama khongqwe tshutshungqwe lente ta tsite kho ete xae go tshwaqwe september mke na september ete ana go ya go jite ya makwe tao an o ta tim qwema te ma go boto an o ta tim qwema akwana jika ncitsa mjika ga hiti yo te aba site go khomj ate qoma kweta kwe aba si boto tswaji makete qewe hirita na kwe tao te tsam na ite o tsam mo sobo sa tsan o yo karatse o ni sa ncam matete ni matete tsan o yo karatse o ni sa kye akwana di tseka te mo matete tsaka te tumate tsaka te ngara a tsaka te tunu a tsaka te kabetse tsaka te tsan o yo karatse o ni sa tseka kona ite akim a ho hem kuga jiti sauta makai kuji kujiti kota makai kuji ncicete mu kuji okaka kwana jinna tiya kweta uchinza akwat akwana jika timi ya govem anza kwaku atita cha kihekurika cha sauta maka cha kota maka akwana kwa jina ya mwakwa te yakati akwana jika tan onyo karakta unisa cheka te ungungoro kwa jiwa hata oro itamanu kuchara kwa te anta te kwa nete mu gwa ba tsara kwa atsa wo gata na anja tumatie di ene e gqung atsa qonika sa kyate tsa o nse ke no kona tumatie te mono tsantse o ne sa kyen ka qomberera tsuno qoromberera tsuno o gomberera tsa tumati tswe e tsa o ro go no tsantse o ne sa mbira sta mase go ta o suse na go ga ete ha nga qara go ta o tsuka si ya gwa a kona jika te ke tsan o nyo kara tse o ne sa tseka go ete ya ma go ta o tsara tswa kana te no te o ngungoro tswa jike kona te mongha te qhawa go ga go jindiro na go ate tsamjika te sereka tswe go e gqube tamana ate go e kya te tsamjika te ngungoro tswa ga te tsana go ata kwana jika te tuno te tsutsamjika qhausen ajite mo de tsaka kwana jiti tsene tenge o khete o ane shoka te ke tsamjika muve anja sine tsara di an anja sine tsam tsung go tande ti di tsam tsung ti si disco e thoroka dati ande tsara ti te ko tsaisa a a kwana disco so thoro e tle taba ne ndewe tsa wogwe tsa thorona ya ne tsa dzambara na khako ya go tsa mme ge ya wogwe akwana jika te mo ti nsu o tsa ha tsana o nyo kara tse o ne sa tsaka tsa tumati tamaka tsa ngara tamaka tsa kavi tsita makka tsa tunu tamakka a go jitetsana go ta o te ne te kya te tsa mtsika tsuno tsa tsuntswana ta machesto ra soka nka o ka tsa tsetso kwa a ke mo go ta o tumate tsuo go ta o ya ka ti o te tsonika e ga mtumate mo rotik ema tsone de ka ma ga mtumate ma a u si go ta o te mo tsa o ngungoro swa ga ntse kwa te go tsa kwana tsika te mo te o tsa mo so bo sa ti tsena tse khatlwe a tsara anentsa si ya go ta te go wa ma sensa kya go bem ne ti garaka go tenge o khete o ane so ka te sere te uta khona kone te uta khona tsara ana go ta o khamata a kwana tsika ncwe tsara go tse te kya o go bete o tsa o sikitsana go e te ke kana go a kwana jika te khau bende ti nge u khwe nde ti khoboro je kwe tao anja tsha ke te ko tsara dza u beta a a tsara go te u a o sike kana go a kwana jika ku tsara tswa te u ngungoro jike te ya mtsa sin ere go de tsam jika tsuno tsa tseuka le tsa tseuka ra go de tsam jika tsa nta gunga ga ti mia kwa stora jike tsa kya ene tsa sika ne tsa u tumate jinkara jina te kwe tao a kwana jika tsan o nyo kara tse o ne sa tseka tsara di kana to tseka wesenra di Reinhard Kulabe ka punda mapontse a de gwataya tonde jamana gwataya twaten te twaji ka go go tsitsi be tamano tsanji tama ata ga hetio te gara questa tsanete ke khata

107 qoheta khono niega FM te a King Monada tsiya mahane te a kara feeling ne tsantsone sa keng fefen 20 ga minute tswa dite mono se kweta o te kinwa magwa se kweta o 6 ire qatisa te twa kweta o tsara ane xa e kwa ha te ungungoro tswa dzinwa ga te motsara te qate no an onyo kara tsone sa tseka ngwe ka o tsamjite a ke khausen tsono te gungusa kyara kwa da tumate no awa khataba te tunu te dzao kana ate gunka da ti ku sire tswa dzicuno te qeuta ti na azite mu te u kana qaisi ke tseka kwana dzi khudzi ndiro na kwa te tsamjika ada te qe u senta ti ne nge u khete u anete garana kha tsara di ka te ke tsamjika muve anja sine ta kwana di qita kwana ta kwana nge khudzi te qa ya na ta kha na u tsamjika kha na ku a shubuka ra kwa ta u kiri tsamjiki te ta reta akwara jika te gwini nge khudzi te kan ne khama ten ku khwana ta ma te qa nge ta te chi ka ite te u tsam musobo sa di awa ke ana kwa itsara atsara atego akwana jika tsara di ana kweta u de kan onyo kara tsone sa tseka nge ate ncama qobeno te ama kweta u klase na kweta u de ncama na kweta u de ana kwe tsara ate azite u ceka u o 20 kedzi to tsaka we senrati Reinhard Kulabeka punda mapo u gwana mkhato nde kwete ha tsante jaradike tsane te kikhata

0: ka if a monitoring shiver over the Honey Rete, when I got tied what would I and tie good you quite the tie what the tie that take tie, because I'm the Anna Quatan, Tacovete, Ponsagin, Tel, Putuzin, Tel, Tacuzi, the Tacon Tiger Tacuzi. You get the young Tragonon to waking him, Guyanda Sicamba, the Honor Macunde Tremenda. Mokana Mokuan, a tea pure Massavanga, the Kansa Club, Honor Kutamateo, and the Clagos, and let us get the Club of Home. When get the TRT more take and go by a head to walk at Tohohe. But as it am at when I was and ve, who did take the wooden here out of Tamaranum? Kitty Morty, we get an hour 2 months, shall over could you get it come out? And I want to tell a drink it out with those in the Tehra. Natsa re tama khota tega na gatsita ba ka e ga ke tlo gata gatsita matsara ka go sa ke tsamsa ni o mo stomata nyana ga se bo ndore wa tlo ntlo mondre nga ka azite so le mate ko mo go go barade go nte o teng tsamswe go tsa ditso kwa na tsika di kam gura mo ta go di nte ke e kwire mo di tsana go na ta khao sa ne gore of now ke re te ta hele ta he ta tsa mo tsura ndet go se ba ka ko mo be te go na ta muji a tsamska te tlameno go barana go no Power waiting, good quehassa. Pompa di tea, go up with the adjective corners I wore that. Work damn to go on the tea, I work at the tatin. There was so answer and go back one the poor dear was a humble barack or two to win. Very good day for it.
1: Ah, there am go back couldn't take care of camp, then. Cheha. Do I shy quay a hard work or have it? Tino a kuri shiki ni se tsa shanta a tsara je ta baga am bara ha ha ha o nya na kwata no ha petsa wo wa go kwa ti tsa wa ki uma karo bara ma wo ka to ke tsho me di ki ara ji no me tara na u khuna ga ne a bara ma tu o no wo wa go be ni sa b tsi de de de karo ka ta ta maga bara ma tu o am ga sa pa go no gui ya be bara ma ma ha be re khuno Te gauta tati amua tati de ti ngache hamua ta kwati mi. Kia nya ki te chia ta ve a de na se ta kha ki te ta mama ji te ta te iti. Cham amana ta im a chak tam re. Kia ra te ma. Cham aku nu. A shom kaya ya woe nu. Ai cha kwe se ta sam tenu gauta ta kama sawe sawe sawe ta kuno. Tui ta kuko kawa kuko tui am. Oye ta akuma. Kehu tani koko mingoma.
0: Kono
1: ngyauma. Nitu kisi gui ko kaigo o mahambe. Taha ambaramas ya gawkhani makama na ko aya tu ka tenu bere shama woku am yisam ke kweko tu shaji kweko. Ama aja shama kaigo ti yo kasi a ngaji o kwanu kamka kamakamisa. Jamui ayi sha chende tinu na o dom kuji aji acha si muhi ki cha ki ako si ni kami ma kwa ko ko ta tu ko ma ta ta ma cha wo ta kwa no ko ko sha ki
0: a re we tun ko ba ka stana ko eno cho ga we to ko fu
1: to
0: kama cho ta ma
1: ga ware te bebe sham ki ai te ki na ma ware sa juku be ma ko Que é cama de tueco? Cai, coteita! Não há gana chás que tá, mas se chama com cai, terra gana. Treiara, tá com a mico e a chama, rambe de rua de treiara, mas se ouro com a. Rambe de rua a gana que no tama, teu mamu, catama que é com a mãe com o cuitan, a tantinha, tamite. Ya, eu tô na cara com o cuixa.
0: Que no massa, mas é trocado de nós, super suente. Tá, de Ronango Baracaná.
2: Go barama, barama tuve, comma, twee, at a twink at there. Tahona am com at a more hot and tagyamma teha, my ten twee cows, you see. Tahona take away, anta. Tata de hano. Hey, ma, sha mahambe lo mahambe nwe ya cha nwa komu ta hona am khaim ya ko twai goma sin twai no kwa mate ko tu ta hona ngo bara atwa de wonye ngo bara kuri a nwe ta di kerenge ho je te ka ko te a te te ko hin
0: cham cham
2: a ki sin sha ma koye a ko shi am anduru tondiri ate anduru tondiri na taveno hambe kai kumshama gweta mahatamu am gwe mai mncin komcom hambe khoya teko
0: anduru kutoy
2: kum gopara dwa mahambe khoko hambe bara matube de kha ene dri kuri naiti ave kana tikyo
1: sahinya tinwe
2: ta khuno gobara kuri mpisha hi mundere tsoma nwa kha tlhogo no am khohi o ma nwa ko dushi hambe duwa ko tsaka te mpom yima khoga tu ani mateko tu ani mateko am khara ta miko ma tsa tsan jine nini jine ni ta tsiko tsa ngo tsa ngo ni ma ji ta men tsa ki tsam a Ngamtsonona tsego
1: ka
2: kamshele mahambe cham kamshele mahambe
0: ho
2: ko am dom tsotere ke se ta khono ata tsain mi wa
0: a wo ka kama
2: na ngo bara kuri madi yerenge tame ma gwa badam ngo bara kuri madi a ke timuwa hi ata ta khono ti kong sin tsan ma shurupe ti ton he am go bara kuri mo ha mu wa go tsumfo ye u di sao no wa go tsum am go to be di an ta go no ga ta go sao am tsum aroma te go twa te go twani ya go no am ka te a tlo ta go nta go na twa ma ke ha wo ti ta te re ti tsum ma di ti kya wa ki Yoshi titina atom ayewu ati ya karati ya ko shawate sharoko mudo gwiko tungo mahambe am kubunita tiko mkoma tita anena kukama tima aja kakoko no am kohonyi omki ako na shama mama kamisa
0: mda tiko msama
2: kubuniti
1: duwa tkoma kwa
0: uwa
2: am ki shawe takono a ka ngiyo go tlotloeko am kishini a go shini a go tagone e ta tsaba tagone a makame ka sha mhambe madumi a makame
0: sha mkwa ko mtwa hambe karatse
2: sha mkwa na ko mtwa hambe karatse mchacha ka go di kwana tse mashini wowe tagone a ta tsa mka shi wo tama akwe a mka tama hambe sha a come a ka ne ya go no an an ke tsono tsoya go ta go pim ke garo ko e bana man ta go e tshe go e tshe go e tshe go e tshe du kwa isa a tso man ta te go tsam no ka nwa go go no go kwa te go tshano na ka ta go no a go tswa ko ye no ya no kwa ta go no ka e di a mo ka simo ma he go di a di te tunwa di kya ku nwa ka te si te ya mu kwa giri kwa du mu asaka si ta ki ya koka di si mu nwa hi ngobara an do cha nwa ta ti ni cha ki si ya ko e ta kwa cha mma no hambe li ni ko mu
1: sharo ha ko ku tui
2: kui mdiye mu na ko hambe sha kama cha ki kamshere ma hambe kamshere kuri ma kam ki hambe ko go bara ta tito mo
0: tende ko hatte ma kika we hatte ke ho aga te ta me ta mo
3: go bo si ko me ame ya go ne ma ku me hi te mo o ke para ho ko un ka ya mo bu ma to e ta ne ko ti ko ya e te ya e ko ti ko tun ka o ya ko e ko u ku mo ko ti ko nga mi ka ma shi ni ka mo ko a yin shi me ya go ne ma ya mo we a ga na oru mushayi o manu amwa khokwa ye ka manga ti tswa ti tsosha ya ngwa ti ya ndiye sikoti tutwa te ha kwa ti ya tino me bong ma ba anta iyate chem kho ka me sha ta ga kle u u a khu no ndu kho ma kham ayate ngandi ma ngandi ku ma khwa ku tira ngwe twa si ngwe mo wa ha an de wa ka kuri i ti mo ai mo ka ti ya ku ma ka ma tobe zambara zambara wa re ko be ave kham ja kham u ka riet ya ka kham sha ka na o e ta na te no o a ti ta ui ma si e te no po ni ki o a ya kwa te ni ya ni kwa kwa te ta na ku si o ngu e no ti ko wa te ve ti kwa e ko no o ram du ko mo tro wa ko mo mo nta ya ngu e ha ko nya na kwa te ni ti ko wa ko ve te ni kwa ya ta ma te ka mo kwa ho no ko ka e ko ha ko e sa gamba ra ma ti ni ti ko wa go ve ti ko nya ku ti ni wa te na ko ho ko ni ti te ta ga ko u ga ma ka ri na kwa te cha un wa ta no di ga mo a pa cha ko i ko ki a di ga mo a ko i no a ki cha sha o ka cha sha o ka ni ti ka me cha u cha sha no po pu ki cha ka cha ga o na ga mo a ma ko i no cha sha o ka no a ki cha u ne cha ka a ma hi nya te ke ma ta ga ya e kwa ti ko a go di tunga go ka we be a ta tunga ta go go ntsa ye ngane ya go go ke mahambe o ntsa ngai go ntsa ye ti o e be ga ti o ma ti diga kwetu
1: diga ma
0: diga ma
3: diga ti
1: de khara ke ko ne ne ta na ti mo
3: go go go di
1: yo di yo ya
3: diga
0: o go ma tsuwe nga mo mkata sha mtsambe ro ga di ne ta ko we
3: mahambe be ma mahambe be ntwa ka
2: kom ti tai am kokho mtrama kom ti tai da go go nyana
3: ba ka kom
2: kom ti tai am kokho mtrama kom ti tai da go go nyana tsoma e ya go eta go ino e matsae da go tunwa e ye
3: e ma sa go go
1: tunwa go iko ba re tse he go
2: da go ino a ke an an tem ha go eta kwa i gara an Ahun tuah,
3: ahui.
1: Tuhle nak hui,
2: tuhle nak hui. Tahu ko tuah hui, tahu ko. Am, kom ke atoma eh, kana eh dam. Am, kabin nak hui anu. Eje.
3: Eh tu, tu ima beri nak.
2: Tahu ko tama.
3: Eh.
0: Ada yang itu kom tu ima kredit
2: ko. Am, oh kom orang hui nusa mam
3: bekai.
2: Tahu anu kamb
3: mam.
2: Tama, tama,
1: tama.
2: Jang, oh wah.
3: Eh.
2: Mam be,
3: mam be.
0: Ta go tota ke ka go tsamwa tota hengwe plat na go konsa te ya ne hene nge sha ma matsa ye go no go batla ka re ka ya ke to a go tota ke te metse ke ta go plat ke
3: no
1: te ka te go te bere kam sa be a te kam ta go he a twa o te ke kam te
3: ta go te kam sa a te kam
1: sa ta a ni reta ene sha sa ke na ma a sha sa ka ma ka
3: a go di
2: ma ke te
3: a ga na sha a
1: di a
3: o
0: no o go tsa di tsu di go e ke tsome neng tsa ene ha sa ta ta go twa tse o khomo se tsoe go di go e din Tu saya mampu pergi nanti aku makan
3: sahaja. Ampe, jago, kau kama, nama kau gue. Mungkin ada aku kau ngomong gue, aku kau. Kau
1: amat kau, kau ini. Tunggu, tuan, tiada maaf, kawan gue mau kasih kau kau insan. Tu matu teku.
3: Tu, eh, bejat.
1: Sama, arah kau nung.
3: Am so ke go e ka ke go sharo go
1: ja ka ha se ka make kwa go mo
3: ka na go
1: kona go kwa mthu
3: ma go mo sha
1: ta ga ya sa ka
3: ba e ta ga ya kwa u tim to ko nya kwa ka kwa ta kwa ka se na kwa ta kwa bere to ko nya kwa ta keri tsao a keri
0: ti ti ka ra he te ma re tre ke te kwa sa re a
1: tsana
3: ka ma tso bo sha be bere ga nya ko kwa Si sama kai ko umum ti yo kremo to busha.
0: Na tsam o go toma ka go boko ka go diam
3: tsao. O go ntama go go kwa te ke mama ka wo we go khanya kwa ta go kgo manwa ko. O tsaya tama o tsai nwa ko wa tama nwa ko. Ta tsama kedi tete tama kedi.
1: Kwa khon kwe kha ma a ka kwa.
3: A tanto a tsinishin.
1: Tu metsa
3: sa ha ta go pompa ka pompa ka pompa no ona no pum 3
0: o go mo vatla ka ra ko na o mo go tsa tlo tlo
3: amma
0: ta go tsa point ke wewe am
1: di gana ka ka am go bitu bi ke te go am shom shama am a ta shom di sha a Je ga ke boko.
3: Ke na kaga.
1: Ke
3: ka be a se se.
2: Ka go tang ke karama.
1: Mama si tsobe ta kgaya tideka ti mu go
3: nna
1: kwa
3: ta. Ti kong.
1: Wa a nwa ga. Dai am abam ka da. A ke si wo ta ma ga sa ke mo ni sa.
0: Wa be ka ya
1: ta. A ke ya we be ama. Ana go hi be ga mo ke
3: go. Da go.
1: Ama chawe.
3: Wa ka de mo kwa ka ka de mo ka.
1: Go tlhono.
3: Ti ka be.
1: Ise am. Ke ke kwa go go dikita ma. Ti temu tata be am tim kuwa kong gawa ke. Ti mu tata ama ayi ayi ayi ayi tako ku am.
3: Gatu ma.
1: Kumim ki te kuro ku yote.
3: Gatu ma.
1: Chia kon kere kwa iyo kuka ni konta.
3: Gatu ma be. Ayya kong
1: gwa ka. Toku isha am.
3: Am kari ayya kong gwa ka. Ti kuwa gwe.
0: Am chungi di ma tayo.
3: Ayya kong ayya kong.
1: Te ko am saab shum di ma tate.
3: Tak kau nanti kan nak kau nak
0: kira kan? Angkara sokasinya awak nak kau tengok
1: sekarang. Ah, dah umat dah witi makan makan nanti aku kuasa. Jadi kuat. Dah umat aku kuasa aku makan si woi aku kai gue bema.
3: Tak kira tu jauh. Aku sama makan tu nu.
1: Yang kami ni gue makan nu abah si aku dah kuasa.
3: Am te kuasa aku kau makan tu ni mana mak gawai nak kau kuasa. Kai poro kacha ko ko kama cha pa ko ko gwa na ncha ya ncha to ya gana kama ku ku ku ku
1: a kara wi
3: wo ta no wo ku na te kwa kwa fa e kha ya kwa ti yo te mo no no e kha de ho be te to mo wa kwa te ma te ka mo
0: ta to ya na ko
3: e i a ma nga na ko ma cha un un ya bala bala bala no bere cha kwa mo ya tan a em ki cha si
2: ti ke ku wa te ma ku ri si ka yari kue disen de tri yari ti an gobe sa di karawi ta ki te unwa ke
3: ya
2: uche ari yisa ati si ka ati
3: no
2: che ha
0: no mkuri mkita mangu para mahinse na hinke
2: na hati mangu para mahinse na hinke
1: ti uu kikda wate
3: kata
2: ya yisa atami matehu itakunu an kaka Tahuino, kawan, aitin endem kau ini.
3: Kampi,
2: sama.
3: Kampi,
2: canggumu. Tahu nu saya kawan naik emenda, putu, on kaumu. Hikuita, hikuita, atam nu ya itu pun sama.
3: Oh,
2: canggah kiku ngaku mandi, kerja kerja kerja canggana.
1: Iya, ati ati ini kau ini kah. Chamber mayor atama yi
2: tisik arate changa tinga ngo tikarate tikarate sha ngwe yana unju titwa ade hete kuwa te tingo ri twa te kuwa te ta kwa ko ndi ku ndi ku sei kwa kwa kwa kwa kwa tisik pan sho bana ti tate no maku tisik agwere kam e a a vete ka se si ya te Oma kuat ita manita, mungkinlah wajan.
3: Direm, direm.
2: Sesia.
3: Ada satu ikan.
2: Sama korekun tekorekun takun nusik koye nukas nukas nukas takun nukoye koye dima takun nyarim. Aku mata tu oka saya ku ada kata niku, aku ya aku bawa ku nu berem asin nu am sama tewi anak tewi tu ku.
3: Jomji.
2: Tewi sa? Sam sam cak tu aku tewi tewi. Saya kaya ti demi katik arah ku matingka. Sa di karawi ki kam ati si oku.
3: Ya, ta si tingka.
0: Atawe ome taho ata si tanya ka si toite ate te kumite. Taho nunti wik aji ki tiwe kerana ji tuji nita ka hori anako te kono. Aji ta anwe ke nunti hampiro ka jita umoku kerana te iye.
2: Iye, iye. Tiku
1: naku.
3: Mba, taho
2: tiku wate a.
3: Iye.
2: Tegle wate ke ima tikuri na.
3: Goi aka a chunya hama.
2: A, ya ba na
3: hama. A, venga kwa kwa kwa. Iye.
2: Ah, kahon ko wako awa makema awa mak ay abarama yako ga do ah kuno pakara hute
3: ah be
2: am o im kahate
0: o da im
3: ya unka tijbe
2: ata iro tanya di sha mgbe matwe kwa te sha ando ate domi atwato
3: ko ye ko ko
0: ne ki betya ko ko ha sa ni
3: ka ri sha jana sha ka ri sha
2: kwa para simu ate ta khono am dam no me te dam no ma ho ta khono ma patara kara de gonde ma ya no kwa
3: ya
2: ta ni te kha ku ko ni ma tututu machine ya gore go ite o o ka tututu
3: ya
2: tameno adam etweno a kiteke
0: ha sa
3: tene teka
0: jangwe nyane ke
2: sa ate go kwa te
3: go ndi go keri keri shawe cha go no shawe
0: e o ka se kwense
3: o ma o ka ntindundu ma te gana a shawe
1: ha o rona i an ka
3: go jangere go ka mo
2: a na o go a Ne to
3: abo. To abo akubina
2: kumunga. Ka
3: o. Ada.
2: Kona mungu ta kuno.
3: Aki sha wisha.
2: Aki sha wisha ama kweku ka isha.
0: Abo zaze doko mtoko tewa.
3: Hey. Ama sha adwa ma. Sha adwa ma ama joto. Awa ma ta idwa ma ta angini kuno. Ndiyare kuno buma kiti yante mota.
0: Sa. Kiri.
3: Ta kuno gao katkai.
1: Bewa ka atya.
3: Ke ni ka ya ta
2: wina ke sa ne ya ke ti ti o me ha ki te ngom jena ko a ya ti ya ta te ki sa go ho he ti kwa o mu wa he ma ti te ti kwa o ti ai si ki cha ka ma tu si ya ta na hi ku ri si ka ti pa ra hi te mu na ko ti to na cha ti ku wa he na a ho ni
0: ke ri ya te ta
3: mmm
0: o me ha ki ta ma ho ya mo ga ti ti cha mo ko tse tu ho ha ti ta ko va ke si ta ti te mo ta ti sa go go mmm o fa ke ta ma sa go go mo sa ti ta e ka ka ra ie go ti
3: ah
0: mmm ke ra ga mo ko ke ngo da ma ya o ba ke sa ti
3: a ke ko mo ga ti ke ko mo ga ti te ko re ti ha mmm ah
0: o fa ka di ma sa ma ire ke kwa ona kwa ma tsam ke no ma ire ya no o go ona kwa ma ire ya no o go ta ke ti ntso ko ya ke tshe ga ke ri ja ta sa go tlwa ti
1: ti o di ka ba go ka ya kwa go ino bere go nya ke ya te ti ko Tete tiku mama inaka kiyari sana ya mpuma au kani anki ya lijikishidi
0: Tako ngi chara iso sha hakla mtatibe no Tuni kamoti ito kamisi kaya mtuko otibe
3: Hambe hambe
0: Inataso kato kisho zisho temo otati ya
3: Jangwe
1: Khum
3: Khum Khum Khum Khum Khum Khum Khum
1: Khum Khum Khum Khum Khum Khum Khum Khum Khum Khum Khum Khum Khum Khum Khum Khum Khum Khum Khum Khum Khum Khum Khum Khum Khum Khum Khum
3: Khum
1: Ti kuira dino tiki tale tiki ti kasi kita ma sara ani jaka ngo ti kwara kwa kute ata tiki te ti ta ma kwa ai mungiri cha kasi ya kuti ya si ta kana ti am nyam oro kun ta kuma hambe ta ku sinja she ku kuma ama ngai jere ra ma boro ta ma mu nya ti ma
3: ko den ta ko
1: si bere ere ku ku ava si te te ti ma no mene ti ka no kha bana si shona ku
3: kon kona
1: ho ade dimatinu ma a kweti ta ma tu ma ta kai ko ma kon de ma kai ti
3: ti ma a ka ta ma ma kon de
1: a ti ku ko na enu tai sa ti ku kai ti no ni ma kai ka ga te go a ta tu ye ni te ti no
0: go kai
1: tu ta go i ye te ni si jere ji a ni na ho ku ho ji ja ho ka ti ta
3: ka i ka
1: a ro khara ko kai u si ya kha te ku a ro ji ko i ma ta ma ka ku du ba ko ma ku no Ni yaka atanze buta khona mashiko mikoma ye go ate kwi kwi kwi tate dino aye sibab kai adimanga jire
3: go
0: go khaji
1: ah bera yakia ta okara kwa kha he o ba khato kha atanye go maki wu
3: ta go go de u hangere mo ta bala batu bata ti kereta ti to he yo nyama go tu bata bara
1: ta baramate aku makaro atu ni kaya hampir fanu maka cukure bin nasa musibere jite yo kabe
3: yo
1: ise chao kita mate aku kata ha makwe kaya makwe ko tui tuanu ha o tui tuanu kam tuanu ha utate dinu ika ti tu kare ko tana tinji makwe ya
0: Da go nde ke ke wana kere kere be tsawe ke tete be no ngudi go tsena ka tete o tsuga gere tswa jinyo na baratu te ka matunjo kana ga baragetse tsanke ite da gono angu di tsewe ngwa mata ikara ngwe dimo
1: a re tsawa ke te ya kwe khum di kwe go go a ja tuwa go tshe ga na a ka go tuna ba tshe tuna ba
0: mm
1: no men Nahukuha, Ata Ekara, Kuha, Karako, your cat, you heard the whole aunt, Juan, do I get yummy to
3: tell you, curry, the
1: whole. The whole go out, the hukuho, Kuma, Kuku, we could tiko. They were not take, Karahue, Twagu, a yay, car, borrowed to hay, and the Mako, and the money, and the Essie grew on it. Yahuano, Yerahua, I'm Madame Tama, Ata Hase, Numa, who took Pato Hatoma, Ata Kona Hanama.
0: Cause, cause, darling.
1: Juan Kitty, who could
2: teach you? I am walk at the other ye going on better. Take
1: Pamara to the Gatia,
3: I
2: did. Ah, Tammy
3: Hanin Hajika Jamigo.
2: Tammy Mahanahui.
1: A tabi ko he ai ki chati no tabi sika chati e ya ma ko ti cha sika ya cha cha gune ta ku ku wa ni si jaro ko te sa ke
2: o ko mu a ma kame
3: ye
2: de ne mu a ma kame na ngu o ma a ma o ma de
0: ka si ha ko ko
2: ta mu e ma a ma ha du we
3: wa a
2: ma ta ma a ma ndu ai ngu wa de cha ka a
0: tabi na tanyo mo ko ngu sika
1: a ti ku we ya he ta mi
2: wa a
1: Go ahead, borrow heaven. They had a head to heaven.

Tsanma ngambikazi no Big Zulu takcema ko anka tesi lelizela tate atacema khona utjani ki aha ya khiri khiri nge tsame ncece esikade mono tine xama ko ta 25 minute cwadzi se ngekra khwana aha gum aha minute cwadzi beresena ha ya nyeku te yalfri utsa no te yalfri program he te abaska tsamse tsote gwe yeko ta ka ija kosa a kona ka te u tsamuka program siki gwana mhate to anta ya ti hintu te qece ko ta te koma te u tsamu kuri dita ko nkunye hikaji ma apopo te ti kana ta i kara kana kunye hire karata ta ko jakite swere manwe a go je te qece ko ta te mu ko ana qare ko ta ka ija ko ngwata ting da mahano te gwana mhatu anta ka ya khati a kona ka hintu te qha da ngwe Donald no Star Hiller ta qete nqa ko nke tu te qema ko akasi konke

0: Okay, kan kram bamba re ngi ke kam jite ka ko ho XK FM ki o sa te ta ho je yang ta ko to san te ho je swere ma ko sa tremenda ma ko nde ta ho no mo kanu mo ku atan asa te ti ko je gara za te swere ma te ko mo kana te ka ya kwara tinga ho te ngo ko ni te ta ko ko ho su ane ha cha ko ho ji ndo mo so ko mo cha wa ki tin ta cha wa ki pe ko te ko te ki ba di trans da ma kasa le te a ka se ne ho no te ma ko swena sa te ngo ngo kasa a hoje ndego tsa kasa ante a ya hoje ntse ka tete ntete ka tsa le komo ndego jingo kasa tya sore ma gote ne tsa we nto te tla ko sha a go te sha sore ma go tsa go ane ja
1: ye sha mo sore ma go we ne tsa wa ke a tete ta tete te a u ta ta u ji a ai ha ji
0: eh
1: mara tsa anti ya tete ngwe go tete u ji komma am koma nyama ko kwara ko teko nyama ko ana ko am aro ngwe ma tem tete ma nyami ko aja puwe aha kwaha ta puwe ko no ya kwa ko no dai ta ko ga ma gagar ba shitu ko no am ka tawe
2: taye
1: ta ko ni u
0: ngom ko ngwa ga ma tawe ka yo
1: eh ko ne tawe yo tama ko no ga e ya ko no tai ta ko ni tawe ka ro ko no gwe ko ke thumbiri le tsuya ke khai thumbiri le tsuya ke khai a tuta kwe
2: tsa
1: go ya anja ta go ana go no se khere go no bere uwe se joro na go yo gare no ya no am kwa sara ta ke ikom kwa e poto ta go ke
0: ga tsom ka ngwa
1: ga tsom ngwa a ta tshe go tlo e kita go go ana go no kwa ra na go yo gare no tshe ga bana ta go go ome
2: ye ka tlhoboe
1: ke se tse go kubisa na go no ka go tloa mo oa di tsai ka go di khadi ba ka re go do te go ka
0: se sa sa ra go
1: sa sa ra go do
2: sa ka tlhoboe te be yim ka
1: sa sa ra go pere ka go yo khere na go no am le bo go ma da de ma jam ke tlhoboe
0: nwa mo go mkhubona kwa ka re go mo kamka ka re ma tsai gore ke o mo tswa a tenga
1: re kare
0: o shuka mkha kare
1: go shuka si o go be shuka ba tani sha tsa bo ro khabe le tsao yi kwa da ka tsiya ka kare be
0: yi kare
1: a ba dai tro go go re da go no o e tao ka go mo tao ka go mo o e a dui ba tlo la dui ki ka e ya ba si go sha we go ka ba ja kwa e go be tsiya ba
0: Okay, tsao mate ko.
1: Tsao mo ga te ko mo. A ba si shawe shawe ta ko di dat di kwa da uwa kwa ta ti shawe. Ta kwa ko ya kara ko du ta ko na tuwa ko khari da ko du. Bara ab ka. O bo tuwa ko ta ko du ta o yo ko ba ta ba ko du a e ya ba gui ko te ta ko ta o. Si ta ba ko du bara gwe ko du a ko ko ba a ja.
0: Di ga tsai ko mo.
1: Di ga tsai ko ba shoe du ko.
0: Ata kambo na ga tlogo.
1: Tata soe di kokho. Soe di kokho ba go di ga ka ata a re kwa ke ka. Ah, tse ka kiri a tsa wa ke te ta o a kiri. Oi, aba, di ko a direta bo tla yo ka na go ga bana go boe. Ta go di ga re go di o kae a.
0: Ni kofi mo ngamo bi kai ko tia ta ko ti khubu
1: na kai. Kofi ba kofi ta ko yo ha. Kofi.
2: Okay.
1: Shuka kwa tsi ho ba aba. Didi ba. Ni tsi pa ba. Ni tsi de ba. Tu didi he ho ba ki te ko.
2: Ho de ne.
0: Ta ho no nga a te ba ya ngo ho ko mta jana na ke ba of khawar ko ta ma. Mbera ba ngo tsomme.
1: O go boe ta tsedu ka ro tao kai ga
0: ka tsom sika ga
1: tsom sika tao e tsedu tutu tsoba tsoa go ino tao gwe gwe ta go go wa ra se o ka wa ra wa ra a le bo ba a ba go ita go na msa ba tsoa yo si o kwa go tui ba te tsoa
0: ka tsom siwa
1: tsom siwa tui ba tsoa a ga ba tsoa ka tsoa go be ta te ba a ba tui ba ka ga da tsom tui aba kha ba tu i ka wa na ko bu kha tu ye u ba ka ba ku ba tu wa te
0: o ko ke he khwe be
1: ke ka ata se ya ma ta khon a de kha ka to a go ma he no uri batata ye so e khon tru kara go go bo go bo ka go kwa na ata I kara go wa go bere te o
0: o go ta die kwa
1: o go ta ta ti se ke ke kha ye ke go o tsa
0: ke no tseo se tsene tseo ga sha ke ya ga bena ga tseo se bana shebe ne ga se ba no home
2: tseo se
0: kwa mie te
2: tseo se ta ma kha o ngwe Oh, don't see no tell my telegram at the thing. No, could you read the record? The channel that we got ticker.
0: That's what I'm gonna tell you. I'm okay, baby.
2: I'm okay, my care who. Yim, I'm okay, my care who.
0: Yim,
2: I'm okay, team. I'm okay, my care who. Jury ticker. Jury ticker couldn't meet him. I met him. Take an eight out. I'm going to go to the house.
0: Oh, ga tseo ga tso sae tso tsukwe ithema. Ne bo bo sae.
2: Bo bo sae. Ga ga se ya go tsoma go no. Bere wa rena go tseo ta go am ke ta go no. Go go ama tobe. Ta go an go go ka. Wa. Ta go ne tseo ke ka go ma ngam ka go mkhudi na ma. Ngam ka go eno go te no nga sima. Ta go na ha da ma sina ha kharo. Ta go na ha ha go. Na tseo ge. Ke di jao go tete ta tsawa ke o no ga ga e o ngwe go ga ga e o ngwe go ga ga e o jorwe go no a ta ga ya go jao go ha jao go si yo ga si am ai no
0: nwa tse wa ma yo yim ke tie go nta kwa tsa ma ge e
2: tse o ta go kwa ma no go be kwa e e o kwa e
0: o tsao si
2: e tsao si ta ga si ya go a tsa si ya go go mo teno ana go sha ta go mo mo te ga te go twa tui ta te ko twate no anda khwate ta khuno ya guima ta ko kare na no gaima ake tono am jara chi ma chi ko ya ko ta ko an ko ni cham ta khuno kari na khuno jurui am gaima ngwa yi kana khuno ta khuro khuno che ma kawe chi ko ma khuno am gaim ka kwa khuno ton kan ka ko khuno to ko I'm going to go to the house. Ta khona ataga kere khona te ko jorwenu ya ne kho khona ke di mo ke o mo ta tere mo ne tuita no tere mo twa go kana khona ko ma ai ai ta go ko ma ta mo khona ngwe go ne tere mo ke
0: ta khona tere mo nama
2: tere mo am ki ko ya
1: ko ka
2: be na ko duim o mo ko kwa sha bo sha we ne to sha we sha kwa kwa popo
1: to
2: tu mo to mo ta khona amba ta kwa khuno am tse mo tuma kwa tana go ya khuno ama ke ya khuno tse mo ka khuno a ta ga nkanga ko ha ka tsa se mo ham ko ma am ngo di na ma ta khona ha da ma shin a kha no ha ma
0: o ko ta en
2: o o wa ko o ho a ha shi
1: no wa ta ko ye se ka we
0: o ko ta tse ga ba nwa ti tswa ta ti ye ko buti se ba ta
1: I come a goody and glah, I would say you owe him. I come to James Yako. Joe, ya, very yay. He may not have a man.
2: Are we, my ton? Are we? Come a yano, I can a goya go, tell you what I like of you. No tabac, come a corona could try and go not that.
0: Joe, say he must yak. Do Joe and a good.
2: Eh,
0: no, I'll be a matongo hotel.
1: Ever she do work up.
2: I want a hotel. No, ibe, em aguai be. Tawa ta chang be. Uwa ta ko dorukum am te himo kom. Chang uwa di jau a keri te jaru ka.
0: No ata ko chita he ti we chome di che we di maji di dorna ka ka ita ngwa ite ten.
1: Tahuano, a cojic, oh, yat, gee, and good, got three day, go on. Corona Juan of Chow, I'm going to go to the house. Who you heard enough on up to do? I knew how could you come? Not that day to what you Ukuru,
2: Ukuru,
1: Ukuru, my Aja, Kuru, come, are you?
0: Oh, I didn't do
2: it. I did, Aja.
1: Why? Heard him at that door, my command. Doing a yaya, doing a yaya, doing a yaya to cook, I a talk. Carry my giving a hook, carry the Hasiyako Kuri. I
0: won't get the other
1: time. The hook. Chui good tea good. Down quay, the window. What a tahoe dry, only my yoko at us. Oh, I'm Sam, a tahoe dream, dream, a tea, do we good deco, your yoko son, a home window at that.
2: Gone.
1: I yaw her out and do it. Oh, I could see my no, what's on my coin? A copy from the Guya good carata. Ga a caraga a gagarata take the yakahoods. Adi a oa coach hops from Tinia Guahuna. Nishika he that did a gua say that oo, that na good carata tea. I told she a good oo like a herd in the hall.
0: I asked you to know where you are to go about a stone of the cat.
1: Oh, ho.
2: The gagara iron, a
0: quick up at the
2: gagara iron like a tea. Oh, I canum caha. am kama tu haru haru nuwa ku am kato hina nuwa tit era hangui akura dia ah eu tu ya kating tua ni damasira tu ko am cha am kandira kato tik o ya eko akano gui kato hina tabe ti ande rum gui eu mani tabe dobe muka ko itabe Bere aki gwedi kam ti tanu ya kasim di kawa mahoti mati ho ya kaya ko agwedi ka om unja tu ya kasim di kawa kan ja tu ya te ko gawan dan ai to ma sha tu ti ko sha ka sha ti no a sha mu ta bere kham ati to te sha mu ma kya ko ka gwe a sha no ka kya ko na gwedi ko sha ya ne ta ko ne te ti ra ko sha mu ma be kham ati e to uma te ko na un ko te vengo en tan esa
0: gueto se ta tan de gran pata ve que esa que
2: no am me mo gaban gwen o wate me ma
0: ota
2: ko ya hatta ta kan a ar te te na mata ma wale te ve a ko ti
0: au ko tu ira te ke ma ham de kuye ke te ke ma ham de kuye ke te te
2: o ata ta ko no mi no hama ku ana ko te en ve mo ka be ku i ka hem ka to uma te ka uma ko ka ma no ve to ha ma ka lo a ko ta ta ho ni ta ni no o ndi ho
1: ta ko ta ko na ti ya ko te ta ka ma a ho ji a ja jana cha o
2: e jana cha ko ka
1: am jana cha ma o fu to tu e ma tu e ma ko ka na ko to ti ta tu e te tu e ta ha yo ha ka di o ge ga e ti si ki si ka ni go ti ko a ki si ka ni yo ke se tonko ba thu a ta thu ta ba kha am wa ne yo ha ga ka kha am chao du ka mo kha ti ba du
2: a chi
1: ti ko ti ko
0: a ta ta am chao ma di te ti we
1: ji ma ja na chao a je
2: a ta ngo me kwe na kham ta
1: a ta ti
0: yo ka ma chao ko ma ke ma ba e
1: bera bori ma ko ma khu ko a ma che ka kara khu yo khri do a ke to ai
2: e to to ka a do ma ya
0: ka yo ki mi ti ti cho yo ma
1: ti ti cho yo ti wa re te pa ma ti ko choro khu yo khri do u to to ai ko ti ko to ka e ti u ya khu gwa da kha je a wo he gu ka ku i ti a su ka u wa khu bere a ba si ya khu ngam am to ta hai ki a du ma ya ka e do che re ma ngu do che re ma sha we dinga ba mo no dinga ba sha we ti ko wa khu du chwa na ko khu je
2: no sho khu ni gwa e
1: ko i ya ba ti no i ya ba sha we si a ja e te ki si u i ko ko
0: hai kwa ku khu
1: je kai ha ko ba no mo che de ma ka wa ka di ma mo ka wa ka ji ya bi ku no wa da ba kho She always take it better. Oh, good. I
2: come on, too. Good, good.
1: Tahu aham cewek kok gue ada pasal tiga. Kau mau ada tengah. Tahakaiba Yako, Tahuyo, Abra, a dear good shooting, that would take ye. I
2: got
1: the Yahoo. I'm dead, I'm bugger, did you add it? Who the cobbler could do what a bit about who a Yako woman? Chaka Karanda
2: over. Chow.
1: Chow.
0: Who takes a cow? I bring the cow and the chow.
2: I
0: think it's about to come and do thing at the canoe. Take a cake or a comfort, was the comfort teacher at the cake.
2: Way. I'm
0: chow whom come get it on my arm.
2: Yeah,
0: for 20 come quit at the cake.
2: Hey,
0: I'm
2: done.
1: I take over. Yavit come the

Ritabile kumalo te cima de chan no te aga te si amapupo ta te ata ritabile amkona hana o chani ki cima te se ko tau tamen tes ka temo no yalfo e kamako 47 minute kwa jing ya karakwa ha 13 minute ji beresena ha yangweko Demon kwano 12 re ke te kansa tao teo hi te khiri khiri sa anka o sa thuma kana kwa ha ti do te ono to avasi ha o kota ko she ko tao om ta kwa ha kona ka ke ma a u e sonda e no sonda e ke te ke ti ho ji kere ka te ke ti no kere ka si ndoro ki te ko man kwano bora khone ho ji tla ko ji bora ti ha la ko ju bora si u kuri o ji u ji ka te ko te kare na ko te te kuwa gwe a kwa na nka kere ka ya wana cha kwara hu yu cha ki hii ho ji hambe no cha bora ya si ko si kai na ko si mo ofu tuku jingi a cha ki hii ho ji ti kere ka ya cha kwara hu no hati kare ti nji hati hii ta a ji cha kuno cha te ko ta te hii a te nga kwa na nka hii tu te ava siya kao yu wa kaha Uwe sonda kere ka tin, siyewe irika inkloji tin, akhe irika inkloji tin, yekhe irika inkloji tin, tin irika inkloji. Kere ka khajiu eye teiti jika haa kwa naika, kere ka khasiu tsamis kwa ha, focus yeko tako mo. Ma aksamu ka khanao kere ka inyama kotana aksamsi, to kere ka inyama ka atwe ka ato ka eja kuunta tin. So nga kwa naika avasi titi yo ka hato die ka ha, nako ka eja kuunta. Hinte kha DJ Sankom ki ex-Jenny te kwe mako angkasi koko machoale.